0: Mo ni ko ni.
1: Okay, iko.
0: Eh,
1: sorry sir. So ta le wa ndi fun?
0: Aro ra mo fe di fun but e to ta le yo lagbara gan o.
1: Ta le wa fe di?
0: Lawon de bi.
1: A ngbo yin.
0: Aro ra lojo ba ni.
1: Le di fun?
0: Tori adi ba ba yen, adi ba won pade lori loju eriri.
1: Ma fun yin laye lale yi e gboda soro npa awon mejeji laipe yi be ka sori dibo itan se gbo e se gan ni. All right, go on a very short comment. Eja jo die, won say we are back, then we continue.

0: àwọn méjèèjì gbìyànjú wọn gbìyànjú wọn jọ wọ wọn jọ wọ tilection ba le ba yen e ri awon ton fa jibo awon ta fa yibo awon ton ni gba ma sa fe keni ko jawe olubori
1: oyibo so me
0: ma fe keyan ti won gangan ko jawe olubori won fe dile meji le meta
1: saye ubile re
0: bo le se ma nbere niyan o bo se ma nbere niyan

Eja Joki. Eja Joki. Eja Jodupe lowe. Ori po seun. Fun anu to tayo temi ati yin rigba. Fun oju rere ati abo. Fun ipamo ati idasi. En to laye tolorun to ka wa ma awon eda laye laaro emuki yen ko ojumo. Ekani lagelu ni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fufun ba la ofelele le ibadan lo seun o apata nla o seun o apata igbala apata igbala Jesu o seun o e ki o seun o apata nla o seun o apata igbala apata igbala Jesu o seun o eki edupe lowo e eki en to laye to lorun e so fopo se eyi ka sowo otun eyi ka sowo osi e pariwo go vele dumare eni to laye eni to lorun fu si agbara nla fu se iyanu re oni ni Sunday keji ninu osu keje egbe wa odun o le merin din ni ogun merin din ni ogbon sorry leyin ko luwa wa eki eri ajo emi leto lagelu le tin gbo 96.7 FM okay ga joke ile fufu ba la ofelele le ibadan feast for lunch so la tori kan ni ben dore ayan gbile Sunday Olawale Johnson Dinobu Ogun Setan lati lokoja mo kiyin sa o happy Sunday to you aku ojuma oni emi yo ma yin o baba emi yo ma yin o baba oba ti ko je ki anu re ko fi mi sile lo emi yo ma yin o baba oni eyin oluwa emi yo ma yin o baba emi yo ma yin o baba oba ti ko je ki satani ko fi mi se yeye emi yo ma yin o baba oki yin loko igmul dasile oki yin loko igma lase mo kiyin loko egimo olusakoso mo kiyin loko lotu eto yi ajin rere obirin titi layo akishola jp mama woli nu alondo city mama woli ni rorun na vi lori ofe ati lo Jerusalem o se ti wa na lojo kan Daniel Sayo, many good morning, sir. Happy Sunday, sir. Eni oba ti gbo wa. E gbiyanju e salaye fe nti o ti gbo. Ore ofe to tayo. O ti fun wa laaro yi. Mo kiyin. Ago merin koja aseju mefa. Eni o Oni gbega gbega o ba mi gboluwaga gbega gbega o ba mi gboluwaga oba to mu gbala waye se Jesu loba ise owo re ko di baje iledu se ranti orin o da je nfi odo ni ka wole ori awon si anesi ni ibukun orun ore ofe to gaju ayo ti ko lo oya oh,

eja sa lo nu eko omo e ba n te music mole eko bibeli lori sisi atunse ninu iwa ati ilana o farahan ni gbogbo akoko ti olorun ti n ba eniyan lo titi di akoko yi ifihan ife ati oro olorun toto di igba ofin mose o fe ki a se atunse o iwe romu ori ikini ese kokadini ogun iwe romu ori ikini ese ogun nitori na iko ni tabi eko oro olorun ti a ti fi idi re mule ni opolopo odun ki o to di asiko ofin ko sese ka wa fi ofin pare atunse jo kan lara ofin iwa omoluabi opolopo ese ti eniyan nda nla nda si olorun ati si enikeji wa nitori na ironu piwada awon omo iseli si olorun je pelu idapada gbogbo ohun ti won ti fi eru iro tabi etagba lowo eniyan egbo o hey ironu piwada awon omo iseli si olorun o je pelu idapada gbogbo ohun ti won ti fi eru iro tabi etagba lowo eniyan iwe exodus 21:18 exodus 21:19 exodus 21:22 exodus 21:26-36 bakana exodus 22:1-15 lifiti ku ori kefa esa ikeji si ikarun eka iwe numeri ori karun esa ikefa si ikejo awon olori ni israeli won tewo gba iko ni lori atunse o si se pataki pe ki awon olori wa nipa ti ara ati ni ti emi lasiko ta wa e lati ronu lori ifara eniji fun ofin iwa omoluabi ti olorun reti lati odo gbogbo eniyan loni yi ifara han hey ka fi ara eniji fun ofin iwa omoluabi ti olorun reti lati odo gbogbo eniyan loni yi iwe samuel keji ori ikarin de ni ogun ese ikarun si ikejo samuel keji ori ikokan de ni ogun ese ikarin de ni ogun si ketale ni ogun iwe owe ori ikefa ese ogbon iwe owe ori ikefa ese ikokan le ni ogbon iwe awon oba kini ori ogun ese ikarin leni ogbon awon woli ni steli papa waasu won si se alaye won nipa titenumo pataki atuse sise fun gbogbo apada seyin steli to ba fe pada sodo olorun iwe nehemiah ori karun ese ikefa si ketala awon woli kede won si so tele pupo nipa bibo kristi ati irubo etutu re won yara lati ma lo ejodo agutan fun iwenu mese sibe ko di ohun ti olorun nbere nipa ise pataki atuseku ise iranse awon oniwasu loni o wa ni ibamu pelu ti awon woli majemu lailai o ba ti da lori restitution olorun reti re latowo emi ati yin baba ti fi aye wa fu Jesu ta ti gba loluwa to lugbala olorun reti pe awon nkan ti a ti se lodi somo ni keji wa o reti ka lo tuba o biro eni be ba si nbe loke pe afi to ba ti jolorun ni pe nikan sugbon be ni ye ba nbe loke pe olorun reti pe awon ti a ti fi eru iro tabi etagba lowe eniyan o reti ka da pada yala eniyan mo nigba na pe iro eru nla nse ati etagba tabi komo ini ajo emi leto lagelu latin gbo o
atuse je ko Kristi ti o fi oro re mule pe titi orun ohun aye yo fi koja ohun kinkin kan ninu ofi ki yo koja o jo tu ki ori titi gbogbo re yo fi se gbogbo onigbagbo ni o gbodo fi tokan tokan se igboran si gbogbo eko ti Kristi ko ni gbogbo wa la gbodo gboran si apere nta fi so fun wa pe aje ni to ti ni igbala looto ati lododo oni ya iwe Matthew ori ikeji di ni ogun ese ike edogun si iketa di ni ogun emu eka iwe Luke ori iketa di ni ogun ese iketa Luke ori iketa di ni ogun ese ikerin iwe Luke ori kokan di ni ogun emu ese ikejo si ikewa Sakeu oni ibasepo pelu Jesu Oluwa lori eko ta nko yi Sakeu se ranti oni ibasepo pelu Olorun

ke o ni ibasepo pelu Jesu Oluwa wa lori eko ta nko yi eko kila nko eko atuse e ri pe gere ta pari eko ta pe ni ironu piwada nla bo si atuse restitution sa ke u ko fe ki ohun ko hun duro laarin ohun ati igbala re ko fe ki oro re papa ko se idena oro to ni ola to ni owo ti sa ke u ni ko fe ko se idena igbala ohun ko di ohun lona papa julo eyi ti o fi ona eru kojo eyi ti sa ke u to fi ona eru kojo ko fe ko di un lowo but le je pe awon eniyan kun pe Jesu lo wo si odo elese Jesu kede pe sa ke u igbala wole re ni mo bi ohun ti je iru omo Abraham ki se nipa ibi nikan bi ko se nipa igbagbo pelu sa ke u setan lati mu aye re to ki o si tele Oluwa patapata iriri igbala ma nje ki eniyan fe lati da ohun gbogbo ti se ti elomiran pada fun Olohun if you are a born again Christian and you have not done what we call restitution Hey, eyin o ti bo te patapata ku lowo satani ara won ona ti satani ngba lati fi ja omo olorun lati fi je won niya oni ara ona ti satani ngba lati si okan omo olorun lokan le lati mo le se ohun ta npe ni restitution tori satani mo pe omo olorun ti ko ba se o tile ko ijobo orun mara re ni laye ta wa yi o le pe ara re ni kristeni looto e ri awon ise ati wa kanu e looto sugbon igbe aye ti ngbe bo tele ko to di po yonda aye re fo kristi elomi ani mo ti jewo ese mi fo jesu o si ti dariji mi egbon ti mo wi fun yin ni jejo gbogbo ofin ta baru ese ta ba da si olorun awon kan jiya re ti mo wi awon kan jiya re awon kan farakin opa awon kan lara opa awon kan lekun awa la ti di born again awa fi nta pe ni restitution sinu irin ajo igbagbo awon apostoli ni ijo akoko papa won se atunse o won si tu ko ni nipa atunse pelu gbogbo ijo olorun ni o si ngbe nipa eko yi iwe Matthew 28:19 Mary 28:20 John 14:26 Act of Apostle 2:42 Act of Apostle 16:4-5 Filimoni ori keje ese kokanle ni ogun okay ese kama ni Filimoni ni ese kan loni o 7-21 eloka awon ofin igbe aye ododo labe ori ofe ha labe ori ofe ga bi ti tabi gaju majemu lai lai lo atun se je ara yin rere gege bi iyipada okan tabi iribomi ki se ise ododo ara eni lo mu idariji wa nigba ti eyan ba di eni igbala ki se owo ti o ji ere aito ati awon gbese ti o ko lati san nikan ni yo se atunse re yo jewo awon ero to ti pa iroyin eke ti o ti tan kale esun aito to ti fi kan awon eniyan ikorira odi yiyan ati gbogbo ona ti eniyan ba ti se ti fi se se elomiran ninu oro ati ise eniyan le so pe arakunrin tabi arabinrin ko mo pe mo soro ohun ni ibi sugbon
eni ti ejo so nko lai si ani ani o ti se eni na o ti se eni na ni jamba boya awon ti le tun so fun awon elomirin o gbodo to eni ti o ba soro re leyin lo ko si jewo re o dara ki amu gbogbo asisi ateyin wa ton hey o dara ka se kini ka mu gbogbo asise ateyin wa ton Olorun mi o ba mo lakilade boy ni ma fi yun dagbira gbo be fa merin abo ti fe lu ha ngo to be yen mu nje mejo mejo ngo to be yen mu nje mejo

0: ni awon ofin igbe aye ododo labe ori ofe ga bi ti tabi gaju maje mu lai lai lo atuse je ara ire gege bi yipada okan tabi iribomi ki se ise ododo are ni in lo mu idarijin wa nigba ti eniyan ba di eni igbala ki se owo ti o ji ere aito atawon gbese ti o ko lati san nikan ni yo se atuse re yo jewo awon iro ta ti pa iroyin eke ti o ti takale eso aito to di fi kan awon eniyan ikorira odiyan ati gbogbo ona ti eniyan ba fi se se elomiran ninu oro ati ise This is one of the hardest part of salvation. Be en ton la ye ton lorun reti re.
1: Oluwa se nloko loko.
0: E ma binu. Akoko ta ni la tun la fa ni ati manage mo. Ijo kini o lo be mba ti dide. Ijo keji won wa yo tele. Ijo keta na wa. Ago mefa la lore n pada bo mo ba pere are ni kristeni ṣugbọn nira fun o lati gba n ta n pe ni restitution lati gba corridor yen koja bo lo se wa duro ni waju eni o seda yi atorun mo ki gbogbo wa ku simi be ba fe pe a lore oju opo te pe mi sire 08032954191 Una ni WhatsApp number mi. Mo pada bo. Ba fun mi ago mefa ba ti roke.
2: Lagilu FM 96.7

0: yanu okunkun gboro agbara re o fun lo ta le nina ti ko le yin o on ti mo mo to da mi loju ni pe bi eniyan ba mo bi won ti ndupe ori ofe nla ni on to da ni a fe ke hallelujah meje si oba awon oba oba laanu ati olori ofe baba mi to lo kanrin kese ibere ati ope on gbogbo ajipojo kuda eja ki gan eja yin gan hallelujah meje la fe ke eyin te ba mo ko da si yin baba jajoke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: Eje so bayi pe adua bi amo ni taro yi. Gbogbo eni to ba je abi amo to ba gbo mi ni mo ki pe o ku orire. Gba mi gbo sa. Oun la ni o. Mo le so fun ogbagbagba. Pe on to fe gbo yi. On to ma se ise agbara ni. Eyi ti e fe ki awon omo yin ko dide eyin to wu yin lojo aye yin ke ri ojo ayeye won eyin baba ko si nto le da bi omo re o ba dide idakuda loda o ba mi gbo sa ko si nto le je bi aye awon omo re o ba dide ijekuje ni o be ni sa ko si bo se ga to laye bi awon omo re o ba ga igaku ga ni gba mi gbo sa be ni loju aye dafidi esa lati da ororo le solomon pe iwo lo ma joba ni israeli eyin kan wa nbi ti mo mo pe awon omo yin na ma se rere dandan ni ki nkan lo daada fun won dandan ni ki aye ti won na lo sibi ogbo sugbon nilo eleisa onilo lati kiyesi ti o amuwai onilo lati fokan si tori bi be ko bi ayi awon omo yi o ba lo bo ti ye ko lo won le ni akoko ti awon omo yi o fura si iya odo re mo wa o o fe wopo awon woli won iriran pe baba lo si omo sugbon wa mo iriran pe iya lo si omo obi tori e lo fi ma mura o koda ki woli to so dele awon mo re gan ti ba gbe pe mami mi abi emi na ti mo onilo lati mura bayi ko gba aye re ko lowo arugbo okoko to n gbe awo re wo lo ba awon mo re onilo lati gba aye awon mo yen ko lowo e ko lowo miran ibi to ti loko won gbe isu dudu si olowo pe ko lo ma gbe fun omo re lojorun obi koni ku memory e ohun ti o mo ro ni pe iwo lo fe ba ire ajo hun je be ni sa omokunrin kan ti wa ba mi ri to ti so pe gbogbo ibi to hun lo ni won so pe aje pon bele ni ye ohun mo ni mi o dispute e pe sugbon je ko gun kokko se fun ona ya re le na ja kokko pati e ti segbe na mo ni tori igba to dodo temi emi o riru nkan be n to luwo o de fifi han mi a je wi pe there is something wrong somewhere nigba ti adu o fi dura esa ase awo ya re na ngbe wo ase gbogbo igba ti omokunrin e ba ti fe fe yawo ase alagbara kan lo nyo ile e lenu won wa gbe awo ya re wo esa yo wa loju orun to ba ti fe fo ka sobirin lowo iyo gba oruka danu oruka yen ni o mo wa titi ti o fi taji esa o de ti le 50 ko de niyawo mo wa so pe wo bi je ki ogun sena bi ogun ba se a mo bi ti wahala itiwa eyin kan wa bi abi amonio wo bi o je mura oluwa lo ran mi o asiri oja ni mo tu lati ana eyin kan wa bi to je pe mo le so fun yin pe wo bi oja ti ya re fi pon o ya ni menavarua bahada yamanas nye wa burugan ti eyan ba ya oja lati pon mo re ki se to da emi awon wuli mazaba rubia gahana. Hey, eyin kan gbo mi bayi won ni asa ni nile yin pe oja kan na ni won fi pa gbogbo yin so won ma pass e ni gba mi gbo sa on to buru jai ni e davaru bia daya be kadas on to wa tu wa buru ju ni pe won wa bi awon mo kan kale bayi iya awon oti e foja po won esa bi o ba sun leyin iya re ri ti o fara gboru eyin re ri njo ja mo pe iyan na tu buru enikan ni daddy ibo le ti ri eleyi ninu bibeli wo bi o se se fun mi ki ma ri ninu bibeli sugba mo kiyesi wi pe bi ide ba de ya bi omo ba mura ide kan na le so won papo tori mo kanu bibeli ti bibeli so be ni pe bi ya ti ri be ni omo re obirin so mo si ri nigba ti jesu ni kan lo tu ketekete ninu we matthew o so wi pe iya ketekete ati omo ketekete esa mo si mo wi pe awon ti won so I pattern ni a le ri ninu aye eni ti ogun gbe iya re do soju kan ti ojo lo ti won si transfer ja kan na sori ti e na and that is why ti mo fi ni keyin abi amoje ajo gbadua tori eyin loro ikan eyin le mo bi te lo iwo lo mo oja akoko to fi pon mo re iwo lo mo bi to ti gba oja iwo lo mo ohun akoko to sele ninu ire ajo omo yen ti won pe akiyesi re si sugbon to ko bi ara si iwo lo mo to gbo ni ojo akoko to bi omo re iwo lo ma so tele ori re iwo lo mo ti awon woli so nipa re iwo lo mo iran ti o se latojo yi iwo gangan loluwa wa ran mi si pe o le mo woran lo bayi pe ka jo gbadua pe ka lo oja gege bi ohun elo lati gbe won dide tori se ri oja won fi n gbe omo dide ni tori se ri oja won fi n re omo te ni tori se ri oja won fi n po omo ko ma ba jabo ni so o emi mo pe ba ba fi gbadua ta so fun oluwa pe gbogbo n ti won pe ni ijakule oluwa mu ko so mo mo pe nkan to da le sele opo n be ni bi to ja wi pe esa oja ti won fi po won won ya ni e wo bi opo n gbo mi oja ti won fi po won ni oju akoko to ye ki ya won toju esa o fun yan ni eni to fun ebi re pe bo lo wa wo bi asiri n be ninu e on ti emi mo ni pe eyin abi amo e pejo eja ajo gbadua ma wa so fun o pe ti wo na ba le ri oja laaro ta le jo fi gbadua ninu isin wa mo pe a le ra ogun awon omo re pada o meji la fe se ni oni a mo gbadua pelu awon abi amo pelu oja to ba di ojo Tuesday ninu ipade 1414 ni isoru 1414 ni apete ni ilu Ibadan gbogbo eniyan esa a ma fi a ma gbadua si omi a si ma fi we fun itusile ma ma so awon ti o fa ti oluwa fi ni karire be oluwa ni ki pe akori ipade majemu titi odun ti osu yi ti osu July ni agbodo yi okuta na kuro this month must be removed agbodo yi okuta na kuro eyin kan wa nbi to je pe eni lo re bo mi o ti lo be yen e je tenumo laaro fun eya bi amo eyin to je pe won fi kokoro abalaye tilekun momo re ni o ti gbadua sugbon sibe ilekun si eyin to je wi pe epe ni won fi da won duro ẹyin to jẹ pe won na nabo fun omo re won de bere si je gbese ẹyin to jẹ wi pe nise ni won bu yepe se won ẹyin to jẹ pe aso won ni won lo ẹyin to jẹ pe won mu aworan omo re lo bi pepe okunkun ni won wa so pe omo lagbaja leleyi ko gbodo je nkan rere mo wo bi ẹyin abiamo yi ni mo be gege bi abiamo to nbe ninu bibeli ti pariwo pe nigba ti mo wo fin mo ri pe ki somo mi eyin na fe wo fin laaro yi a fe jo dide bi abiamo a fe jo dide bi iya ni israeli bibeli so pe debora dide o dide bi iya ni israeli oni ni ojo sangari o ma nati ti awon ona popodi oni debora dide bi iya ni israeli eyin na fe dide bi debora e fe gba awon omo yin kale ipe ojo si fe yidanu lori won egun ti pe fe yidanu awon omo yen fe gba rere pada tori leyin adua ni won pe o pe mami nkan yi pada e ba ndupe won o mo pe o ti lo fi oja gbadua o ti pe abiamo di orun o ti pe maria iya jesu pe ko gba awon omo re kale oni mo se so pe emi o mo iru abiamo na ti yo gbo ile laaro esa ti o de ni le wo bi adua yen oluwa ni gbogbo eni to ngbo mi lati ilu abekuta ni aro yi sapon ni post office wo bi ibe lati ma gbadua ago mefa ni aro kutukutu lajo mo gbadua pelu oja mo so pe gbogbo eyin obire wo ni ko wa oja to fi pa awon omo re jajo fi gbadua to ba wa ri oja to fi pa awon omo re to ba je pe iro lo fe lo o le lo na o sugbon o da gan ko je oja ma so fun o pe o le gba yi awon omo yen pada nitori nibi ti eniyan ba ti le soro ninu adua oluwa mo da wa adua oni mo se so fun o nigba ti awon abiamo ba n gbe ohun adua soke pelu oja ni owo won ti ide n ja lara awon omo won iwo na o gbodo joko soju kan o gbodo joko sile iru aro isa ibi adua lo gbodo ti bo ma bi ogan wo bi adua ko wo ti adani waye ma se iyen lo be eyin omo olohun ni gbogbo ona ni gbogbo ona eri daju wi pe e tete de laaro eyin okunrin mo be yin mo so fun yin pe fi lale yin ma lo kilode to fi ri be se ri bi iya ba fe gbadua fun omo esa iya gbadua to mije to mije iya ma gbadua ti ikule ti ikule iya ma gbadua tariwo tariwo sugbon bi baba ba ma sure igbowole ni ti baba ohun lo fa to fi je wi pe isaki sure fun awon omo re o gbadua fun jacob o gbe owole ni o sure be ni jacob na sure fun awon omo re o gbe owole won ni o gbadua fun awon omo joseph mejeji ni se lo gbe owole won e kiyesi sa bo ti ri niyan eyin kan wa nbi ohun ti eyin na nilo o ni mo n tenumo yi ti e ba ti le mura lori e o ri pe iyanu nla ni aro yi o wa da gan oni tun wa bo si oju ajodun awon omo wa ni ilu abekuta so gbogbo eyin te ba wa ni abekuta e ku awon omo yin dani ke wa ka jo se ajodun awon iwe leyin ta ba ti gbadua bi amotan inu ajodun yen la lo ni perewu ma bi ogan tetede ko ma je pe igba to ba fi de ati gbadua pelu oja yen tan ati wonu ajodun awon iwe ma bi o aro ike sojo teyan pe leyin ojo teyan tetede ni so ko le mo pe anu o sise si tetede ko wa wo ti oluwa yo se eleyi ni mo fi so fun o pe o jeun to ni agbara a fe gbadua meji eyin abiamo lesi ni esa akoko wa ti omo gbodo dide bi omo ba dide lakoko yen e so fun abiamo pe ko lo mura gba mi gbo sa akoko ni o bi omo ba ti dide ni akoko na e so fun abiamo pe ko lo mura eyin kan wa nbi e fe bebe pe Oluwa ra igba ti akoko pada fun omo mi je ki ojo iserere ko de e ra igba ti akoko pada fun won gbogbo ojo ti kokoro aje nirun ti je ninu ire ajo won gbogbo ojo ti kokoro aje nirun ti je ninu aye won ra igba ti akoko pada ra pada fun won ra pada fun won ra pada o ya adua
1: oruko jesu
0: ma zo bada ba ru ba ya da ba Oluwa wa
1: amen
0: ka to gba ile keji esa obi eyi kan wa nbi nigba te o mo oni ele isele awon omo yin esa won munu bi yin e wa sepe fun ipe iduo ti won tori wipe eyin re lo fi pon won nigba tan ke iwo lo re won eyin re ni won ti dake kun so nigba to so fun aye won pe ko bere si sunkun pada eyin re gbo si o de fi ori ofe le oje ojo akoko to fi pon won gbo si o de fori ofe le wo bi Oluwa wa so pe omo nipa eje Jesu mo fe yi epe abiamo epe obi mo fe yi ku lori awon omo yen so fun awon iya won wi pe won o gbodo jeun wa laaro sori to ba je abiamo ni oloto obi gbogbo to ba gba ni bo je pe nigba ta ba gbadua tan lo lo wa bi to ti ra popof to sare je sugbon o gbodo je wa o gbodo wa ni aije aimu si ma fi gbadua yi emi o mo bi ma se so fun oju bayi lo sugbon oluwa ran mi oluwa ni kin tenumo gbogbo abi amo ni kan kesi kan wa ona sa lati de bi adua kan wa gbadua fun awon omo won eyin ti e wa ni ilu Ibadan Sunday oni ago mesan ni ma mo gbadua pelu eyin abiamo o de ma ni agbara eyin na e wa oja ni church wa ni woro gbogbo eni to ba darapo ni mo kiku orire gbogbo n to ba le se ni ko se ki iwo na wa njo ni ojo Sunday toro ma ni agbara mo fe gbadua pelu eyin abiamo eleyi ni mo le so fun o pe iwo na mura e wa mura le o di ojo Tuesday o tori pe a lo si apete ni ojo Tuesday ninu ipade majemu ipade 4014 o de kun fun agbara ma so fun o pe in to gbodo wa nu eni iwo na wa ri ti Oluwa yo se ninu ipade adua yen to ba wa nbe ni ojo Tuesday in fact Oluwa so pe ori kokan to ba wa be yen ni ojo Tuesday Oluwa so pe omo won gbodo we ki won to ku nbe yen kilode Oluwa ni omo in ti won pe ni ajaga ojo pipe mo fe yiku tori e ni mo se ni e pe ipade yen ni agbodo yi okuta ikuro this mountain must be removed agbodo yi oke ikuro oke to nbe ni waju mi o gbodo yi dalu so ti Oluwa ran mi ni ojo Tuesday ni e aro yi mo ti e ti wa ni abekuta bayi so gbogbo eyin abi amo wo bi o je tete de ko le raye abi aye awon omo yi o tun mo lo bayi o tun mo ke ninu ile nigba ti won o le sanjo abi o tun mo waye awon odidi omo merin o le so ito yato nu won odidi omo meta o le so ito yato omo mefa loluwa fun o le so ito yato won pa omo mo lowo bi eku eda o le o de le ri nkan kan se si wo bi oluwa lo ran mi dide nla ni o ko debi adua lo wa oja o to fi pa awon mo re jajo fi gbadua ibiru bi bayi lati mo ri abiamo gbogbo eyin te ba wa ni okelewo gbogbo eyin ti e wa ni ibara gbogbo eyin te wa ni osiele gbogbo eyin ti e wa fajo gbogbo eyin ti e wa ni diaba gbogbo eyin ti e wa ni kuto gbogbo eyin te wa ni yamo iyana cemetery gbogbo eyin ti e wa ni abekuta eyin te wa lafenwa eyin te wa randa gbogbo eyin te wa kaakiri ni abekuta wo bi ibikibi to wa e le dara

ni aro iwo na darapo ko wa wo ti oluwa yo se ago mefa lati wa nbe yen titi di ago mesa o ma ni agbara o e ko awon omo yin dani idaraya to po ni weje we mu ni fun awon omo yen ni o awon omo wa won ni weje we mu loni nitori pe oni ni ojo ajodun won so ko awon omo re wa awon omo kan wa nbe ti won gba ebu so iwo na e ko awon omo yin wa ke wa wo ti oluwa le se iyen ni aro ni ilu ibadan ago mesan si ago mejila ni mama gbadua pelu ogunlogo awon eyan ni iworo so gbogbo en te ba le da po ni iworo gbogbo bikibi te ba tin bo te ba ti de iworo e kan so wi pe e duro lori bridge yen e koju bi gba te yan lo sojo latori bridge yen be tin lo waju yen e ti ri lepo akoko ilepo elekeji ilepo popular filling station egbe ilepo yen ni street church e wa ya legbe ilepo yen e bere pe church olohun kankan

Happy Sunday. Happy second Sunday of the month. Mo ki yin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Oni ojo kejila osu elekeje to na gbera yi. Osu ile san sare ni. Happy second Sunday of the month. Mo gbe yin omo Olorun ti Olorun to ji si imole alaye. Inu ota re inu isu ki dun nigba to ba ri to tun dide to tun lo dupe pastor Dekunle Epaphras wo le yin na ni o Olorun ni fe lomi se mi o si ni fe lomi se yin na ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank nigba gititun ni ilu Ibadan Women Convention 2026 I am favored slogan wa lodun ni yen so ni bi gibi ti e ba wo eyan omo Olorun e dide nle nto ba mu yin dide awon omo re o dide nto ba mu yin dide ise to nse yen yo dide laye eja ma bo ni bi pepe ma kan ni ejoko ibe le ti ma rawo pe mo dupe pe mo ji laaro yi bo se dide to ndide lo bi pepe idunu yo subu lu ayo fun ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se o de je nkuku so bayi pe adue adua ti e yo gba eyin te nwo mi lori Facebook e te soju e ni adua mi agba adua awon omo mi agba ba se lo bi pepe yen agbo won pe soke nibi ta ba tin ko yan pe iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo lakiri sore mo dupe lowo re engineer e pe pastor Mrs. Temitayo

ago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to n ba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line ni mama yin o se bi e se joko yen eleke hallelujah nla meje ati ogo marun bo ni se je ojo kejila osu elekeje ambo ni church climax ipade ni eni kan ni kinu date e tun be kin lo joko pada idi ni pe ago mejo la bere service bo woli odekun le o ti de be 6:30 even gan 6 adu ataro yi iwon ba won ti won ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gedegede o olodun fe fi ami si o lara o. Somebody shout 7 hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun o ya. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin wo le fe oju ere. Ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare. Oni mo fe ka fi gbadua loni. Oni won pe ni divine involvement. Awon ti won ba gba oju ere Olorun l'Olorun mo ba won dashi ami niyan ngba mo define ti favor tumo si according to current English dictionary e ti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere Olorun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare. Mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fe ami oju ere. The mark of favor is divine involvement. Do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro ko le dasi pelu agbara gbe yin omo Olorun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le fe yin ti because involvement to mo si iwo simi je nbo se bayi l'oluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi Olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi lato nwa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in a subject matter enikan ni ki le wi yen idasi Olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigbati Olorun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle mo so ni lo ko Olorun bo dasi ni se situation awon mo re yi so ni lo ko Olorun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lo Olorun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e dobale e wa koju soke iyen ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 adua tawon mo awon ji David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti ran lowo mi yo ti wa oni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá ẹni tó dá ọ̀run àti ayé àmì àkọ́kọ́ tí wọ́n fi máa ń mọ̀ pojú eré ń bẹ lára èèyàn ó ní ìdásí ẹ wá kígbe bàbá bá mi dá sọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi ayé ti fẹ́ mọ̀ fi mí ṣe yẹyẹ and systematically ṣe mọ̀ pé second half láwa bí èèyàn ọba ilé góòlù eléyìí ìtìjú ni o bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó mi lọ́nà méjì gbogbo ẹ̀yin sísítà tẹ́ ẹ̀ tí máa rí ebé gígùn ẹnìkan ni ó gbogbo ẹyin broda tẹ ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi awon anointing meji ti mo fun yin e mu bo laaro yi e mu wa si church to ba ti di 8 ni service wo bere loni enikan ni why tori pe oni ni climax convention women convention tenu bodo loni final of the final ni lagbare ni to laye atorun a si tun ba yawo mi gekeke bose mark birthday re finally laaro yi now eto wa daju anointing oyi ti mo ni ke gbe dani yen oni ti odanwo ngba ta ba de church loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye lati world ewo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen
and gbogbo eyin te wa ni Sona Church ko si wema ni gbogbo wo ti pade laaro yi a ni silekun Sona Church kankan le gbogbo awon pastor na ti wa le headquarter bayi headquarter wa a si lo Jesus City idi ni pe ise nlo lowo nbe yen bi ogo se nje ti Olorun bi gege bi mo se nso ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se doba le yen to koju soke Olorun jo ba mi da si oro mi ba won mo mi da si esa ko si awon ti Olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to Olorun ba bo da si as if you are wiser and more powerful than other people. Yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewura o mo le mo Olorun bo ogun ni ti Olorun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi Olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi Olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro yi ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun Olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama isa aro lele ki se so e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni dasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo meku amanasha ala ye ye ti poju Olorun mama ni ramu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ eh to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor egbadua yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh eni kan se so si yin mo se bo sese bere ni ah ah nigbati bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan nbe nu prayer warrior ta shata moto meji meta la 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe ta tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti bi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji esa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo Olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa bo le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe Olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun Olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da si eni kan se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo Israeli awon gangan le example to da nigba ti Olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon omo Israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo ogo fa gan tin ba wo tawon yan ba nso Nigeria awa la se ma reni o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki Olorun ko dasi oye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi be lo mo lo waju

Oluwa mi bandasi baba mi dasi mi Oluwa mi bandasi esa interfenu so niye enikan ni kini di aijebe ebini aijebe yeye ni eyin mama mama tomo re ti pe laje yi ogbon wo lo fe dasi ti olohun baba dasi owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba o da soro ga re won yan je e ki gbe baba arifin po ba n da soro mi olorun ojiji arifin po yo si mi lojiji be mi wo lekan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor enikan ni woli be se se nso inu yin dun bo lo lohun se le ba ndasi je nkan ko so number 1 ki wa pe mama to duro yi mama kan ni how can God get involved bo lo lohun se ma ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti wo na ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala re ki pe to lo mo fi tete dasi anybody ti o tun dese because bibeli ni bi nba gba ese loka ya mi o ni olohun ki o ni gbon aduwa mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbon mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe

0: ni gbogbo e gbogbo wa lori tito ati mo se gbe 100,000 le mi
1: 100,000
0: won ni bose ati olawale ki ma ba duro ranje si awon mo mi to wa nlo imbo ki ma ba duro ranje ti won won ni ba fun mi lowo
1: eni su omo yin si nbe lu ebo
0: emi o lo mo nlo imbo emi o ri olawun eyi ri o
1: awon ni awon ara abe ni won fi owo obe ranse si
0: ayo ni ranje ti mi o
1: anawo e ki pase kẹsọ wọn báyìí gbá gbogbo ọ̀nà ọlọ́run mi gbá gbogbo ọ̀nà gbá gbogbo ọ̀nà kíákíá láti gbé tó lè sọ̀rọ̀ báyìí.

0: ẹjẹ mọ kiyin ka bọ pada sori eto
1: ọmọ ijo ti ero pe mo ko ni mo ko laye
0: kelara awon record ta ti owo ola mi le kata mo si le kan re mi lekun sire ajin rere ninu orin light the light lo pe awo record eleyi ẹjẹ orin isiniye fun gbogbo awo omo olorun ni pataki awa sese koko gba kristi e ka ke sara
1: opo onje
0: taye npe ni mana olotorun wa o ara mi esora aju emi leto

0: oba to ti wa ki a to da aye nigba ti a da aye tan o njoba o si nsogo ninu re nigba ti aye ati ohun elo inu re ko
1: this is a good message
0: torun yi kan na ni yo ma wa titi aye aye mo teri ba ni waju re olorun alaye nitori ore ofe
1: mo si recommend e mo gbe eyan mo olorun lati get record yi
0: kan ninu awon eyan ofe re
1: awa rin ajo igbagbo
0: gbogbo eyan le nkan si
1: awa rin ajo emi awa ta mo pe ani bi ta nre
0: boya okunrin tabi obirin nitori ti o ni anfani lati gbo oro isi titi olorun fi ran mi si o oro paul lo so ninu iwe galatia ori kini ese kokonla oni sugbon ara mo fe ki e mo pe irere ti mo wa su yi ki se nipa ti eni nitori ki se lowo eniyan ni mo ti gba be ni a ko fi ko mi sugbon nipa ife mo jesus christi oluwa
1: ese be fa ti ma gbo mi kete kete la fani yo le te ri mi wo kete kete lori

0: has been admitted at hospital in Ibadan. So Evangelist Olatunji had decided to visit the church member at the hospital, and both Baba Olatunji and Baba Olasepe had arrived at the hospital at the same time. Upon arrival, mo ro pe ti baba n so nu pe in ti o je ki jo alase jo koroju si won nu pe ah e se ma lo nu ile wo so lo mo gbadu afun e le gbadu ba laise ko e mo pe agbekale ijo Christ Apostolic Church omi lo bi se wo san omi lo bi se wo san o so ko ani anada laaye lati be won gbe baba lori ofe ati sise nu jo kan ni ogun re mi se e ma bule kan ti n pe logun re mi a le so tan baba ka mo menu ba abule ta mo si ogun re mi igbagbo awon kan ni pe abule ogun re mi ni baba ti salapa gbade ipenija alagbara kan ta gbo ni pe awon kan gbiyanju ati demi ko ati julegbodo won wa fun ni ten pe ni poison won fun won je bo ti je pe ise takun takun ni baba alase pe baba Gabriel Adedi ti oye lami ni won se labule ogun re mi ama be go isi nkan ti o ma ni didun nigba mi ti ki fe ma ni owo kikan nu seri ara awon to sele bi iyanu si baba labule ogun re mi ni gbogbo to wa nbe agbe atori so won gbogbo won won wa ni fe baba de gongo won si ma fi fe yi han si baba ni gbogbo gba won ma fun lebun awon ebun kina won si fun awon ebun awon ni pataki awon ri oko won ṣugbọn lọjọ kan ipade awon alufa ti ani ma se lododun won ni baba Gabriel Adedi ti oye lami won lanfani ati lo awa mo boya ki won to ku nile labule ogun re mi gege bi ko atiju ni pe nija yen ti sele ni o abi ngban dun ṣugbọn ta gbọ ni pe won ni baba ni ah ohun o ni fenu ba kankan inu awe lo won wa to won e lo to won e de o si wa nu awe n looto sugbọn ojo ti odi ojo ti etu gbogbo pari won ni baba break awe re o ni pe won lori ofe ati fi nkan bi meji meta bonu ki won o to ku sugbọn won ni gba baba o fi de pe won wa buli ogun re mi wa ah nkan ti yan ara nkan to yen ni pe gbogbo awon eyan ni ti baba da lule won ede nu jo ne ba n ko kan lenu pa won si ni le wo san o jina si won awon eyan to sunmo baba ne ba bere adua baba sa gbiyanju de na na le jo won kiri madu an kan ni eja gbe won lo le wo san ni ah ka to don nkan se eyan omo olorun ayeraye gbohun adua won o afigba ti baba po nta le pe ni majele ti baba je won po o ibere ta mo yen wa nbere ni pe ta le ni na to gbiyanju re down tenika ko le down do ni be gba baba wa kuro ni abule ogun re mi ta gbe won lo won gbe baba lo si won ba gbe baba pada wa si gboro won kebe kan ni majero ku se mo gete sha yo be da bi oko le fe pe lo to ko kan be je pe ni majero ku ni to si aye daade ni ipinle osun mo majero ku da nzo yi bi baba je ke aba lo arin igboro badan lo wa o won ni ko fe jina sibita le pe ni main gate ogba facility badan to je gbogbo awon to je osise ni ogba facility badan atawon keko ni e ma lori ofe ati wa sinu ijo ta gbe baba lo lara awon eyan to koko lori ofe lanta le pe ni the former boss of a great university of Ibadan Mr. Famakinwa ona je nikan ti ma lori ofe ati wa sinu ijota agbe baba wa koda won ni baba Famakinwa ni eni akoko ti akoko ra nkan to lorin die gege bi ebo fun baba bi color television and freezer oye yin o yato si awon ere oko ta ma fun baba ngbogbo gba baba wa se se to po ni beun opolopo ise alagbara ni won se isele kan wa sele isele ki lo sele ni ma jeroku ti baba wa won ni legbe church bi ti baba wa ile kan wa ti won e ti ko pari to wa legbe be won ni le ti won ti ko pari opo gba ti an ba ti nse so lowo oru ni an ma ra won eyan wa kan friend di oke aloko lohun o kigbe ti an ba ti won ni won so be di buba ti an ma go si ni an ba ti be rin ajo won lo gboro lati lo pa won eyan lara ti an ba tun pada ba ebe na won o di pada si lati pin baba lohun ti ma so won ti pe won ba pa won alagba bi meji meta eja lo kolu awon eyan yin ni ah kolu bi ti bo eja polopa ba ni ma polopa e ma polopa mo e polopa de nise eja jo won ni ba ya ri pe ah lo odojo kan la go meta lorun la won tan wi tunde o me se wa de baba to se wo sa won alagba bi meji meta e ja lo na se gbon da wi ni ala lo won ni fura baba nikan won kan mu awon ada kan ti owulo kankan mo tin ri ni ba mu dani fura baba nikan iko atiriju prophet gabriel adedi ti oye lami ni ba gba ibi ida to awon eyan wa nlo won ni baba se wa de be nge jonu ede nbe yen mo ko mego michael iwo na duro me mo lo o ehn but i zigali eyin e duro dada enbo ni but i gin zakios nko won na ti wa nbi se gi nbe lowo yin wa lawon eyan wa nba ro pe akisi aba nikan lo da wa won mo ki baba nikan iba ta sa si fo gbo olohun ti an fi ko gbogbo won nu igbeyin baba fa won lawon olopa lowo iya n to wa wa nbe ni pe ngba ta won ati lawi gan do wo olopa tan ri pe baba ni kan susu lo da ah asio mo ni gaga leyin do bi o se lonu sugbon gbo ya awon alase gbe baba kuro ni ma jeroku nbo ni wa gbe baba lo won gbe baba lo eleyele eleyele un isele alagbara kan tun wa sele nbe tori ngba gbe baba kuro ni majeroku ti a gbe won leleyele opon ma jo ni won yo kuro ni majeroku leleyele wa baba lo baba wa so gbolo nkan fun nbe pe ah e ma fi gbagbo yin ro moran si olohun o e je gbagbo yin oro mo kristi o tori opo gba ti ran si olohun mi o ti koja aye re nwaju kristi ti o ti sina e ni ma o e ma tele na ni o Jesu nikan ni ona otito ati iye enikeni o le dodo baba bi ko se nipa se re ki wa lo sele ni ojo eleyele ta gbe baba lo e je nde gbagede loko laya onda ah ele gbagede loko laya e je nde be na e je nde be e je nde be na e je nde gbagede loko laya mo pada bo
1: Lagiru FM 96.7.

0: 30 fun wa lowo gbogbo eyan mo olorun mama wa kan lati akin gbile iyan ti wa office wa aso ankara tun ti won o ti ran mejo tin ba ka ti o ba si ju be lo ni mama ko sinu Ghana must go fun awon ni egbe wa won ni rin ajo ti mission ta fe lo ka gbe dani ka dakun mama wa kan ti mo ni won so pe sa ni ko bibeli lo ni won ni won benu ba bibeli alore
1: solo
0: o ni ton fe ki won fe menu bo ro bibeli ma ro bibeli un ti oda ofalobolobo die si mi lorun gba kan mama ni wa fun wa lowo 10,000 naira won ti fun wa lowo merin
1: o ya ni nkan
0: won la won o si gbianju lati fun wa sibe ina ba jomo olorun te fe ni pati pe e fe fun wa lowo ka fe ra bibeli dani ba se nlo baba yin na lori ofe e fe ko aso fun wa se ri aso te ko fun wa awon kan ko awon kan wa office mi mo ri ko a ni le ko won lo ko wa presentable nta e ba ro po wa presentable ko ti gbodo ya aso yin o si gbodo ti ife legan teyin gan ti lo taye ti aso teyin gan wo pe e si nwo e geyin gan le wo jade sugbe e kan wo mo ni tori po olorun ran yin lowo ni ru aso be mu ni e ba wa lo e ba wa fo e ma kan ko sinu sakasaka mi ni gba e ma ko nu sakasaka Ghana e wa Ghana must go awon kan si bi ba mi ko nu Ghana must go se ri ba se nfa bayi nlo ti ja inawo nla ni atun ra mi nu ara mi niyan egbon wa ti won ni lati Niger State n o ti rowo yin o ni rowo yin o de levi sowo ni ti ri e da gbugbo awon omo olorun ni mo npe eyin te ba lawon aso gidi dile ti e o lo mo e ba wa fo won se npe ti ko won bi kan won ti run le e ba wa fo e ba wa lo e wa Ghana must go to tutun e ba wa ko sinu office wa wa ni first floor Vitafoam building opposite Akobo police station Lakobo Ibadan office wa wa nbe be ba wa fe foju gan ni mi gangan e le pe mi ke to ma bo sugbon bi o ba ni di game ati foju kan ra be ba ti de building yen e le fe ri akaki yen mi alore won ba wa gba lowo yin ba wo ba ti e si ntosi amo wa kan ni se mama wa so yi shop ni se mama so office lojo Sunday mo ni ah baba ti e la nwa gan yin go ni obi ki le nwa si e dakun be mo so fun yin pe ani awon ohun elo kan ta fe ko lo ani the public address system muni marun la book pa ma ko dani ati ri owo meta 150,000 ni won te yo kan sagbara yin gbe ise yin na le ra yo kan fun wa 150,000 naira ani the owo meji si a fe ko solar lamp onina merin dani lo onina meta gan la kokon fe ra awon to wa n tere wa ne onina meta yen o le lagbara ti charge phone o won no na merin tan ko lo yen gan won ma manage e ni o onina marun la won ba ni kara sugbo e gara onina merin yen la wa ri ni 85,000 naira pe ibi tan ba wa ta mo olorun tin josin yo le servers bi male fun won be won si to ma lo awon missionary wa lati fi charge phone won ati ri mewa la afera ati ri owo marun oku marun edakun eyin to lorun ba ran lowo 85,000 naira le yokan so te ba wa le fun wa head of the money boya 10,000 le fe fun wa fo wo bibeli ta ara dani boya solar kan le fe ra fun wa 85,000 naira edakun boya public address system 150,000 yokan le fe ra fun wa edakun account number wa tan lo labe se ran se rin ajo emi evangelical and mission ministry o na ni 01271201148 e ko account number nle 01271201148 gbogbo nteni kene o ba ko wa fun ipari osu ni pinpin ipari osu ni pinpin e ko account number nle le kan si 01271201148 Wema Bank in ajo emi evangelical and mission ministry Wema Bank ni eyan wa lagbara re e le fan 20,000 e le fan 5,000 e le fan 10,000 e le fan 30,000 e le fan 40 e le fan 50 eyin na fi sowo siwa eyin na se nbe na nu ba mi olowo re ani gugun to ba wa lowo re won na fi le won na ma mu bo ma mu bo ma gugun to ba wa lowo re e le fi sowo siwa gugu e na ni akojo lati fi se da fe se arinrin ajo yen lagbara olorun ninu osu kejo gugun de ba fe fun wa iparo osu ina ni pinpinpin wema bank wema bank 01 2712 0148 Wema Bank 01 2712 0148 Oruko te ba nbe ni irin ajo emi Evangelical and Mission Ministry Olorun le fe se fun ona ni o si san fun yin ni lopo ilopo eja ti be ka de CAC ko seun ti irin ajo emi na leto mo pada ba o
1: Lagilu FM 96.7

0: gbogbo eyan omo Olorun ti a jo wonu osu keje loruko Jesu Olugbala
1: Ayola o fi pari e
0: gbogbo okuta idigbo ni ojo ona eni kokan Olorun to yi okuta ko ni boji Jesu mi o fe mo ru okuta na loruko Olorun awon mogun Oluwa yo ye ku o e fi irorun ati alafia pari osu yi ogo ni fun oruko Oluwa eyin ti e tin ba wa bo lati osu kerin e ri wi pe Oluwa n ba wa soro a si je aladun ohun ti aye wa nilo gan ti emi Olorun de n gbe jade lati ba wa soro gege bi omo apori osu keje yi ohun na ni a pe ni bi irunu pe wa da ti ri Olorun baba Jesu agbe oga lopolopo darapo mo wa gbogbo okan ti o tun gbo oro yi losu keje e mo wonu okan wa lo ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Oluwa.

0: báwo ni ronupiwada ti ri gan a fe wu a de fe soro nipa e so eni kokan wa o le joko a le ronu pe ah pe mi o ti ni ironupiwada so agbodoro Matthew chapter 21 verse 29 o down o si wi pe emi ki yo lo sugbon o ronu ni keyin o si lo omo na yi okan re pada ati ero re pelu ironu pe wada fe ipinu ti o farahan iwa ati ero ati ikorira ese ati ododo so ironu pe wada a je ni to ni ipinu lokan nigba to so pe o sagbere mo wa ateni te jo sagbere o ti so fun pe o sagbere mo already e ti jo so o wa pon omo leyin o wa so fun omo to pon leyin pe ah iya lagbaja bo ni e kujo meta nkan kan oto ba po o fun omo to pon leyin ni 5000 naira oni ko fura biscuit je o wa gba biscuit yen tan tun wa pe pe ah mo ma fe re foro kan o mo wi pe o tu subu sinu idekun yen iyan pinu okan ni pe ani kini mi ni se mo o wa korira ise yen o korira igbe aye yen o ni ri un to da ninu e mo o ni ri anfani ninu e mo o ri bi irin ajo si ohun apadi ti waya kan ba ora bo ninu ile a ma sa fun waya yen pe a ma de be o bi ode si ninu ile ina oni tan be tori pe o bo o ti di eru fun gbogbo eyan be na ni igbe aye ise yen o ti gbodo di eru fun e o gbodo ma ri ko ma sa a gbodo ma fi igbe aye wa ka ma bi se igbe aye igbe fe pe olohun sa ran mi lowo ni gbogbo igba olohun sa ran mi lowo awon igbe aye bayi a je igbe aye ti ko dara ironu pe wada ko wa lati korira ese ka fe iwa mi mo a gbodo fe iwa mi mo ju ese lo e wo bible study loni iyan mi le ri me e n pari sunday school bayi lawon iyan ma di e ri bayi iyan mi le fe ri nbe nitori pe awon iyan ko lati ronu pe wada won ti mo wi pe oro olorun ma ba won wi oro olorun ma ju asiri koko awon sita won an fa seyin egbe ohun ti mo fe so yi dada gbogbo okan ti o ba de ni ira pada o kan siri lo church ni igbe aye re o ni itumo jesu oluwa wi pe o ni e ma se je ki okan yan daru egba oluwa gbo egba mi gbo pelu ni le baba mi opolopo gbugbe lo wa nibe ko ba si ri be ni ba ti so fun yin iyan ni wi pe ile yi o wa fun gbogbo eniyan awon to ronu pe wada nikan lo wa fun ayan fe mo nbe o loni mo nbe o loni ohun kankan nbe ti eyan le ba lagidi kini ojo na ojo okunkun ojo ti okunkun biribiri ma de ti wo ma ri awon esbe tawon eyan ni ri o okunkun ma wa laarin iwa ti awon elegbe ti o fi sile won a gbe owo re ko ni se gbe nigba ti wo ma ri won ti mo tawon ni ri o ko ni si ironu pe wada mo bibele so fun pe ko se enikeni to ni agbara lati fi kun okan kun ojo aye e ironu pe wada je dido lori ipinu okan eyan pe nkan ti mo ti ni mi o ni se yi mi o ni se mo mama wa gbegbe aye wa memo e ma gbegbe aye wa bi olorun mo so fun wa ni 1999 ti olorun pe mi leko pe ki ma bo wa si ibadan ise conductor ni mo nse ojo to olorun pe mi yen odun yen osu yen ni mo fi gbo mi mu sile ni mo fi gbogbo iwa baje sile mi o de pada mo sinu e bi mo ma se ranti awon igbe aye yen be lo ndun mi ara riran ti re pe ah bo lawon yen o se jade ko nu igbe aye yi lo sun mi de bi iyen ni olorun lo lati lo mi fun gbogbo eyin eniyan ko si ese kan to nbe lowo re to nda to le ti olorun le gba o mo de gbadua olorun orun o ma sure fun yin loruko jesu olugbala anu ma fo ori ofe olorun eledumare yo gbe wa ro ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa amen oruko mi ni iranse olorun oluwa yemi si olutoyin
1: fun alaye kikun e le kan si baba wa noluwa pastor Yemisi Olutoye latinu ijo Christ Apostolic Church Orioke Kosunti Zone 5 Okeola Omiadio Ibadan egbo le kan si Christ Apostolic Church, Orioke Eko 70, Zone 5, Okeola, Omiadio, Ibadan. Number tele pe won si ni 0905-890-8867. Lekan si 0905-890-8867. Awon akoko ijosin wa re gbogbo ojo simi Sunday school bere laago mesan laaro yo si pari laago mewa ago mewa laaro sago meji la osan oni sesin wa gan lojo Sunday ta mo si Sunday worship gbogbo ojo Tuesday laago marun role ni eko bibeli ta mo si Bible study to ba wa dojo Wednesday ipade adura majemu anu ninu ojo wa laago mewa laaro gbogbo okan won la reti o lati wa darapo mo wa ba wa josin ni waju Christi ninu ijo wa Christ Apostolic Church Orioke Eko 70 Zone 5 Okeola Omiadio Ibadan ona gbogbo nloja si Omiadio ni Ibadan e le gba apata wole e le gba ido e si le gba abe okuta ama gerebe ba ti nwo Omiadio ni ke so pe Amuludun bus stop le ti so Amuludun bus stop be ba ti wa so era won lokada nbe e so fun wa pe Orioke Eko 70 ti jo Christ Apostolic Church ibe le nlo osu ti nbo la to pade baba wa lori eto titi osu ti nbo hun owo Christi na la koyinle igba loke mi ati yin yo daju pelu ofe Jesu an ni pade ayo

0: ada mo dupe lo gbogbo yin oro ni baba ti sohun eyin te ba lori ofe e koja sori okeun ke lo gbo oju lowo oro oro olorun ninu kristi ni patake yin gbogbo te wa ni agbegbe ido omi adio apata gba na lebu challenge nbi velele olomba fun yin lori ofe e le lo gbo yin te wa lapa be eh inda na yin ba si jina e lo be mo le so fun yin pe Christine ni lapa be yen mo dupe lowo olorun fori ofe ta ni e wa da ko eyan omo olorun ka to di pa ma dagbere fura lori eto fun ta ro yi ni ajo emi leto lagelo ni won pe bi arakunrin kan pe mi arakunrin kan pe mi mo wa fe ke gbo mo fe ke gbo o ni kan na ko mo fe ke gbo
1: imi bi pe o mo se fe se in de fe ku ni ile yen be na ni mo ti fe se degree mi pe tori be yen ti mo mi la so idi ni yen to je kin fi gba mo kan yen ni to ki fi pe yen pe mo sa ni lo re lowo lati taro ni si gari le mi ati mo mo mi lajo mo to fi de isin yi mo kan yen wa hard ga mo mi lo wa je kin fi pe yen pe
2: ki mi le
1: sa sa
2: chakandale yin
0: ni ti e n gbohun re yi e je n so ko yin akandani o ni penija oju korina mama to bi akandani won ni penija oju won rina abu egban re obirin akandani won ni penija oju won rina mama n toro owo ni badan bara ni won se anti re obirin na n toro owo leko bara ni oun ni kan lo lori ofe ati lo lewe nce loyo oni reverend kan lo sponsor oun to n fi pare odun meta baba ti wa ni to iko ita ta won de awon gbe o lo won first degree ko ti iko eru e ku loyo sugba ile to n gbe loyo awon yen ti ni ko wa keru de ko da won ti keru e ti corridor kin le so fun yin lojo o wa ni ikini e gbo si waju e gbo waju ma gbenu e soro
1: akanda ni mi akanda ni ya mi
2: akanda iru akanda wo le
1: akanda ti mi ni akanda to ni ipenija oju
2: akada to ni penija oju
1: ben
2: ama to bi na ori na
1: ma to ni ori na ati mi no de ri na
2: je tu ba ni bo kini mami se kila anti na nse
1: ma mo to bi mi ntoro bara ni tori ki mo ba le fun wa ni onje sugba ti en ba jade laaro nigba mi nbe to je pe mo te ni nkan bo bi ki mo mu ne ondo e dibo abi e to ondo e ki mo mu obu ki mo mu dani owo na la pe mara wa lo lajo fi je
2: ama to bi yin toro bara
1: beni
2: anti yin gbo
1: sister mi ye eko ni awon wa
2: ki la nse leko gba won ri na
1: jama jama yen na awon na nse
2: na toro bara
1: beni emi o de fe ki du yo sele mo fe gbe ogodi le wa ga
2: na babu le yi
1: Oma bada ini sa
2: Boloko yin, bala dugbo yin
1: Adugbo wa gaga, labina gaga ni adugbo wa
2: Ilo ka gbole yin labina
1: Ah, mama kube ni ile alaki ji
2: Dadi yin wanko
1: Dadi wa te ku tepe tepe Good be 20 years, dadi wa te ku
2: E yin to ma, yin to ma du me le bay
1: Ah, moti wo 35 bay
2: e wa ni baba tolorun lo ti pastor ni won abi
1: be ni reverend church la kan ni won
2: awon olorun lo te fi rayin lo se nc
1: be ni ti mo fi ka nc
2: e to wa pari nc yen
1: be ni sir
2: e wa fe bere degree
1: mo ma fe se degree be ni bo ti mi ni ilu lowo aso meji ni mo fi change mi ni aso kankan lorun mama ti ji gbogbo aso mi ko lo
2: ta lo ji aso yin ko lo
1: mi o ma mo gara kan mo kan fun aso asase bi kan na ni a ma bo se bo se sele ma aso meji mo fi change aso keji gan ikan gan se ya ni ti mo tun wo mo ma ni bi kin ba so yen danu ni fi lo ma
2: se yo kan la ku lorun yin
1: o wa je ibanujo kan fun mi be ni sa
2: aso yo kan
1: be ni sa dadi
2: oda anyway na ni pa ta so yen ti e ba le wa office bi láwọn aṣọ kan tí àwọn èèyàn ti kó fún wa tá à ń kó lọ fún àwọn missionary kó lọ fún let me just start fẹ́ kó lọ fún mission work ba le wa service mi asopo nbi olorun yanju yo ari mi lo kan ta ko leyin lo kan to ma ko yoku lo ara ta ko well office na niyan iyan ni ekeji ni wi pe
0: ajo ti lo e wa dag gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi bi yan ba lo mu gari ekun ni mo nsun omo 35 years eyin wo nu anran se olorun te le gberin ajo yen lati bi ti ran se olorun kan gbede te fi te waju ama ki la fe farakunrin laaro ile tin gbe loyo ni ati deru muta ohun osanwo le 50000 naira e dakun e je se bayi iye ki te ba fe fun mi ba je 1000 ba je 500 naira ba je 200 ba je 300 ba je iye iye ki ye e je fun yin ni opay account mi e ma ja lo ti rin ajo emi ka ma papo mara won e je fun yin ni opay account mi se ni number mi lowo number mi ni 80032 95 41 91 Adekunle Akefenwa Olorun ni ke lori ofe re nu futaro e ja ma lo futaro yi kalafani ati dewaju Kristi ka lo dupe lowo re ka lo sin ka si lo yoyoyo Akin Yemi lo ko temi je o a lori yin lori radio number mi le kan si ona ni WhatsApp number mi 08032 95 41 91 ani pade ato ba dijo mejo Christine ne kan soso ni ona otito ati iye enikeni ko le dodo baba biko se ni pase re mo kiwa akusemi

0: so eje atunjo mo kira wa pe barika ojo sinmi mi ninu osu keje odun 2026 adupe lowo alawurabi oba toni dede oba seyowu emi mu awon woli ipa ori ipepe oba to je pe on lo mo ibere on lo mo ibi ti nkan pari si oba to je pe o po koja riri tan oba to tobi tobi ti aye ogba to fi orun to fi sele o tun tobi tobi orun ogba o fi didi aye yi o fi se apoti itise kabiyesi re o alawurabi iwo la wa fiyin ogo ati ola fun adupe adupe pe okun pe o tun je ki won gbe wa gbin olohun o se o e je ki a ma fi eyi ka fi ma kira wa pe aku ojuma layo ojuma akotun eyi to tun ma ba wa layo ninu alaafia to nti ifokan bale awa se ladura wi pe gbogbo ko wa eleyi ti n woju olorun fun ohun kan abo mi olorun o se ni rorun ati lasiko to to be kedere gbogbo eni to wa ninu idubule esan agba ladura wi pe olorun ninu aanu re yo wo wa san ami atami e kaabo gbagede edo ki iroyin nla tun gun wa si leni ti se ojo sinmi ojo kejila ninu osu keje odun 2026 olorun fun wa ni isinmi ayo
1: ami atami
0: ako won de biba edo ki iroyin won pe nibi ta ti lanfani lati ma sikini ohun ma gbe leyin lowo te si ma fi eti gbe yawo re odi odobi se dada leji
1: ojuma ayo foto ni la kotun o eku oye to tun la peregede kaaki igun mererin agbaye towo ja kan ni lagelu fm oke to ga joke to nfe de loro oni adura wa ni pe ba se nlo sinu ojo olon loro kutu ai loni gbogbo akole kan wa ebi adura ta ti ko si waju eledumare ki oba oke ko fi ase down oro ti jade o ase mu be yo si mo fara han bayi e lo se ri oro be ba ri ami nla kan se akode biba fun to ro oni edo ki iroyin la pe o nkile hale fun to ni okan ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria won se be won wa de o iwe iroyin the nation o nbe nwaju temi be ni di daily post o gbeyin ajo akuro injo le wa Nigeria o wa de awon labeko na gbogbo ni won ti te fada ara si waju wa fun to ro to ni awon akori iroyin la fi side gege bi se ti wa ko to di pe aleku e saarin gbugbun e looro yi akase akito lori telemu to ba ti ijoye la se yin pele o ipe e ko ojuma layo ikane lagelu fm oke to ga joke ile funfun bala o felele nbadan nibi ti a fe fe ri ati idunun to dapo mayo to gbe nfe yeri yeri si ala looro ibele ti ngbo wa saaju gbogbo ti mitayo oye ladun aboro loko mi eje a pegbon kan ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fakakan jeko o o si ni njebe kuni talewa eku ojuma layo foto ni
0: o ya o gaga be ti se mo pe o ko temi na o yi pada akanji iko yin re eyinjo olodumare ti o se fi gigun o kon joseph ajo ko bi en tin fena lo ko temi nje eja mu kini on ni eni tere ijitere won ti ko sinu we iroyin the nation gege bo ti se san wa wi pe egbe oselu ndc in Nigeria Democratic Congress won ni won ti ko won ti fi oro sowo si minister ti se fun si eni ti se minister fun olulu le wa ye san wike iyon ti won si n fi oro lede won ni ko gbajumo ise eleyi ti won gbele lowo ko gbajumo n to ni se pelu isakoso olulu le wa dipo eleyi ti yo fi ma soro ko bakun gbe ti o si ma naja to ni se pelu kikolu egbe oselu won ni ire minister nta ni ki okobo re ko bo o na ni ogbajumo ye ma ni obo igba bere lokun
1: O da wo eje kemi mu akuri eleyi ko yin tun jade wa lati akata aye akoko Nigeria. Olurẹmi Tinubu on lo ti ke si gbogbo omo Nigeria pe kan lo re foko sile ki won si gba number idanimo ti Nigeria National Identity Number temo si NIN pa pa julo ki a le ba mo yeju eyan gan ti nbe Nigeria le ti o je ku rorun fun ijoba lati seto fun iye eyan ti nbe nile yi aya akoko Nigeria Olurẹmi Tinubu in lo foro ta lati sami ayajo ikaniyan lagbaye todun yi
0: okay omi tun re eleyi to gbe mi ti mo bale bage sinu we royin daily post ninu egbe oselu labor party lop woni egbe oselu labor party lop won lo ti siso loju aja bintu konko gaga bi eni ti o ma duro fun igba keji eni ti yo jije du ipo are fun egbe oselu ohun lodun 2027 woni aja bintu konko oni omo je igba keji re iwe royin daily post lo post yes ita o
1: eja lo tara sinu iwe royin the nation photo ro yi egbe awon adaranje ni Nigeria oni won ti rawo ebe si are orilede yi Bola Tinubu lati ri wi pe ile ise ti o mo ri sin kan si Nigeria o sise bo se to ati bo se ye ile ti ipese owo na ipese nkan maye derun iyen fun awon to ndaran je yo fi wa ni tibutoro Nigeria iroyin bo lori e lekun keke o
0: oda o gaga bi iroyin ile ibo ti se jade ninu iwe iroyin daily post won ni eni ti se alaga fun egbe oselu to wa lori apere isakoso loke loke iyan egbe oselu All Progressives Congress APC won ni gbogbo ko awon moye ti o kopa ninu eto idibo gbogbogbo todun 2027 to je ti egbe oselu APC won ni gbogbo re ni won ti pa kiti mole ti an siko odijua lori itakun to ni se pelu omoye to je ti ajo olominira to ri si eto idibo nile yi iyun Independent National Electoral Commission ajo INEC won ni won si re gbogbo e odijua sinu takun won ta mo si candidate nomination portal won ni iwe royin daily post loko iroyin ohun ni belenja be kedere o kile fala fala o se be o di edoki
1: eja tun lo sinu iwe royin the nation fun to ro yi ibe ni mo tun ti mi royin mi o to nbe nwaju temi eni to je alaga apapo fegbe oselu APC egbe olosusu owo tele tele nle wa Nigeria to fi gba kan ri je gomina ipinle Kaduna iyen omowe Abdullahi Ganduje on lo ti shafome wi pe ona kan soso lati ni idagbasoke to du regi Nigeria o ni ni adari re to ni afojusun ojo ola ka si farada ka tele gbogbo ofin eleyi to je ti Nigeria nbi pe biyan ba wa je arufin ni gbogbo awon kan yi ko yo mo fowo ago ilo siwaju lo seyin ni o ka si wa farajin pelu in to je ooto lawujo nipa be o ni idagbasoke eleyi to yaranti yo fi ba ile wa Nigeria Ganduje in lo foro ta the nation in loko
0: okay gaga bi Ganduje bo ti se foro ta ti we iroyin the nation to si ko iroyin ohun eja gbo eleyi won ni adupe o na ni iroyin ohun lo bade tori wipe awon akeko ni ijoba ibile orire ti awon ajinigbe ti won jigbe to fi mo awon oluko won ni won ti gba ominira won be kedere won ni are Tinubu omo ti fi oro ta lori bi awon akeko bi won se gba ominira won oni lori oro to sele ni ijoba ibile ti orire ni ipinle Oyo e wa gbo labare ohun ti are to fi lede iwe iroyin the nation ohun lo ko iroyin ohun sugbon gaga bi iwe iroyin daily post bo ti se post iroyin eleyi won ni eni ti se omo oye labi ase egbe oselu NDC ne ti o mo dije du ipo are iyun Peter Obi o ni to ba je pe mi ni are orile ede Nigeria won sa gbogbo ipa mi lati ri daju ipe awon egbe alatako won duro ti ri ti esi fi ese mejeji duro tandi be kedere won ri daju pe won mo kopa ninu si joba Obi nlo bi lo da Obi oro un sita o
1: oda okan re tun be nwaju temi Daily Post lo ko pe ijoba ile ejo iga ijoba apapo le wa Nigeria to wa ni Gombe o na lo ti se raro lori idajo kan to ye ki won gbe kale lori ejo kan ti won fi pe egbe oselu PDP lejo papa julo lori eto odibo abenu won lati yan oludije fun ipo gomina le eto ye pe eto odibo abenu ohun ni won ti mu alakoso feto ikasire ni Nigeria tele tele iyen yi sapantami gege bi oludije fun ipo gomina labi asia PDP ninu eto odibo gomina to nbo lohun ile ejo osiraro lori idajo ohun to ntenu e egbe oselu labor eka ti ipinle oyo on lo ti dawo idunupo pelu gbogbo eyan re ni ipinle oyo lori ipadabo le ayo le ti awon akeko to ntoluko ti won ji gbe nijoba ibile orire ti won pada dile layo ati alafia won pe ope lo ye ka ma da o fun alaura bi oba onibu ore eleyi to je ki emi o tun ri emi nitori pe aja to ba wole ekun to bo oni o ye ka ma ki ku ewu ni o be ni won kan sara si gbogbo awon lajo lajo eleto abo na ti won ku ipa ninu dida awon akeko won gbe kun
0: okay ko to di pe a sare lo polowo oja o de tun gba eleyi gege bo ti se lusita o won ni nje jamo wi pe ba ba nsa pon ti an se la la o ni ipo eleyi ti opo lori eyan to ma wa awon onimo science ni won fi oro nlede o pe ipo ti opo lu eyan ti ma wa re be eyan ba nse wahala tin se la la ti sin sapon tin gbara dale tin gbara lu ope eyin fe mo iwe iroyin tribune lo ti iroyin on sita sugbon the nation osan iroyin kan wa si waju mi nibi ti eni ti se abenu gan fun ile asoju sofin ile yi Abbas Tajuddin ni ana ode yi to tin fi oro lede pe eko ti foju mimu han bi won ti se yan igba keje are ile yi Kazim Shettima ti won fa kale pe o na ni o tun je igba keji fun are Bola Ahmed Tinubu

0: kaabo pada leka ipolowo ja wa
1: enjo
0: edo kirin to nkile to hale fun tu ro ni oni unte so waju eja wa kalu agbami iroyin na ka bere si mo ku abarabo sekere ko mo po to fun e sile mo ti o si waju me o
1: oya gaga bi iroyin eleyi bo ti se lu sita won ni alaga fun egbe oselu ti on leri lapere isakoso loke tente ni orilede wa Nigeria iyun egbe oselu All Progressives Congress APC won ni alaga gbogbogbo ohun lomo ti ko gbogbo awon ti o ja oko oki oki fun awon omoye eleyi ti o jigbo fun egbe oselu ohun ninu eto dibo gbogbogbo todun 2027 ni won ti ko odijua lori itakun omoye iyun candidate nomination portal to de ti ajo olominira to nri si eto odibo nile iyun Independent National Electoral Commission ajo INEC odijua ninu oke ninu oju opo ohun eleyi o je a lo pe o si se suru na arakunrin ije pe o ti je tan to tin ki lo de won ni eni ti se alaga gbogbogbo fun egbe oselu ohun ojogbon Nentawe Iduada on lo fi kede yi sita pe oruko gbogbo omoye ti o kopa jigbo ninu eto dibo gbogbogbo fun todun 2027 o ni awon ti gba pakiti mole ta won si gba pale re mo to dijua ninu itakun oruko awon

0: NPA iyun candidate nomination portal fun ajo INEC irwada oyoju oro wi pe egbe oselu APC no ti fi idi re mule to si je pe gbogbo oruko awon omoye ti won ko sowo o na ni o je orinle ni irinwo o di mesan 471 candidates won ni be kedere won ni lara won o na lati ri omoye fun ti ipo are be kedere won ni omoye fun ti ipo asofin o je adofa o din eyo kan 109 senatorial candidate won ni omoye fun ti ile asoju sofin ile yi won ni o je otale ni odurun 360 candidate fun house of representatives nu ngbati o fi oro nlede nlo fowo kan aya o si wo wale pe okan un bale fun awon aseyori ti awon ti ko yi be kedere o ni egbe oselu awon won ti fi yun tan lele ninu agbo egbe oselu to je pe esin kutupa kutupa won o na ni o nle waju lo ti awon yoku ti won si nro aso tele leyin pe duo de wa ese re ti yaju duo de wa won ni bere egbe oselu ohun won ni asiwaju ninje nu awon egbe oselu o dupe dupe oko rinre ki awon omoye awon adari to fi mo awon omo egbe oselu APC lori ikogoja ni ida mewa ni ida 100% aseyori eleyi ti won se fun ti omoye won fun ti ipo are igba keji are asofin agba ati asoju sofin ile yi pe egbiyanju ese to be kedere o te waju fi oro lede o wi pe awon ti gbaradi ti awon si setan ti awon o si si awon eyan pa lati ri daju pe ipolongo lati dije du ipo fun awon o na ni o ko goja to si je pe ni gbeyin gbeyin o osan yo pada so didun fun awon mu
1: o ra eja wa si ipinle oyo nbi ijoba ipinle oyo labe idari gomina oluseyi abiodun makinde lana ti soju aba meta saturday oni o ti kede oro o bi pe awon akeko to nti oluko tawon eleto abo ti dola ko nigbekun awon ajinigbe ni ijoba ibile orire o na iwon wa fun ayewo ti o tobi oni wakati mejidini aadota 48 hours medical observation ko to di pe won fa won le ijoba ipinle oyo lowo o lati akata awon alase to je ti ile ise omo ogun le wa Nigeria gomina soro edi mimo leyin to se abewo si awon akeko to ntoluko ohun ni olule ise iko omo ogun le wa Nigeria owo keji ile ti o wa ni odogbo nile Ibadan nibe oni won tin gba itoju lo bae ti won si se ayewo si won ko to di pe won fa le ijoba ipinle oyo lowo gomina makinde wa sapejuwe didola awon akeko to ntoluko ohun ipe o je asiko ijo ayo idunu ni ipinle oyo nibe ni gomina gan pa ti ndupe lowo olohun alaye oba onibuore atenilegelege sagbeji ara ti o si to akasara fun le ise omogun le wa Nigeria to nti agbarijopo iko alabu ti won sapa lati ri pe won dola awon mo hun ku lakata awon ajinigbe ti won yabu ran nile yi gomina makide o pe gbogbo awon akeko ti won je mokadini ogoji ati awon oluko to je marun ninu meje o na ni won ti dola ku lakata awon ajinigbe ohun to wa pe idunu subulayo ni ipinle oyo ni kete ti won ti gba idande awon akeko to nti oluko ohun be ilu san dupe si olohun oba wi pe awon mo hun pada dele layo ata lafia to nti awon oluko won to ntenu e se aisi nbe o na ni
0: ai ba won
1: dasi o e kankan ninu oselu ni ipinle oyo na soro lori idasile awon akeko to nti oluko ti won ti gbe ni ijoba ibile orire eni na oni dokita Kazim Adesina Abide Kugu ti gbe mo si KSO ni ti o fi fe abayi to je oludije lati dije dupo ilegun asofin apapo kejile wa Nigeria labi asia egbe ADC ona in lo tin doko pepo pelu gbogbo awon molebi awon akeko to nti oluko ti won jigbe nijoba abili orire ti won si ti gba idande bayi leyin ti won ti lo koja aadota ojo nigbekun awon ajinigbe nibe na lo ti kasara si ijoba wipe won yinyin keni o le se mi ni o wipe won se gudugudu meje yaya mefa wipe ko wa to sibe o tori pe o ku oku bayi o ni ebanro wipe ki won asapa lati mo je kiru re ko sele mo paapa julo lori eko eta ti ko ninu isele le to sele yi to fi han wipe ijoba to nti awon eleto abo oni won gboro sa ipa won lati ri wipe abo to peye o wa fun emi ati dukia omo niyan yen ni Nigeria abidi kugu to je agba kin boba jiro ti le ibadan o gbosuba kare fun agbarijopo eko alaabo ile ti won ise takun takun lati gba idande awon akeko to ntoluko ti won ji gbe nijoba ibile oriri ohun o fide oro mule wipe didola awon eyan na lai farapa o fi han wipe awon iko agbarijopo omogun na won ise gege bi akose mose be in lo wa pe ijoba apapo lewa Nigeria loju e ti Friday ba ba gbagbe ni won kede wi pe won ti dola awon akeko to nti oluko ti won ji gbe nijoba abile oriri ohun to fi n tade lo ku mo ti bo ti nkan ko si se nkan kan won leyin to ti lo koja aadota ojo nigbekun awon ajinigbe be ni o pe ijoba fide oro mule yi pe awon ajinigbe mejo gan lowo ba to je pe omi lengbe awon ajinigbe awon odaran mi ona ni won kapa to je wi pe won feyin won jele won se kan ebuse be ni abidi kugu to wa je leyin ju anu to si je dokita onimo segun nipa opolo to fi le gesi se bugbe inu gbolohun to na fi wijo yen ni anoju aba meta lo yin pe didola awon eyan won ko lakata awon ajinigbe lati pase iko agbarijopo eleto abo o fi han wi pe ijoba ni kapa lati le awon oniwo daran ku lawojo wa ni o be lo npe e ti won wa se yi fi han wi pe won ka to o se ye ka wa yin won ka sape fun won pe won se gudugudu meje yaya mefa lati dola awon eyan na ku lakata awon ajinigbe yi be lo wa ro ijoba npe iru asiko ta wa ke se pe ka kan mo yin ra wa lawo ka mo kasara seni kankan ni oku oku oni ibanro o ke se awon lajo lajo eleto abo wipe ki won le daju pe ire o tun sele mo lawojo wa ati gbogbo Nigeria lapapo abidi kugu wa ro legun asofin agbale wa Nigeria pe kan sise papo pelu eka alase lati ri daju wipe eka eto abo le wa Nigeria o tubo mu yan yan si
0: okay omi ture eleyi ti mo fa jade ninu iwe iroyin the guardian nebe ti won ti fi oro lede wipe ojo 64 ni bebe orun apadi fun awon ti won jigbe ni ipinle oyo ati awon oluko won won ni ojo ohun o di wa pe olohun ti fi opin si are Bola Ahmed Tinubu lo ti fi ayo okan re han lori ikogoja fun igba pada awon akeko to nti awon oluko ti awon ajinigbe ti won jigbe ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo be kedere aregboriyin fun ile ise ologun le yi ajo dss ile ise olopa to nti awon ajo eleto abo ti won kopa ninu bi won ti se du awon eyan hun ile ti o fi opin se wiwa ni igbekun awon ajinigbe eyi ti won ka bi owo ago to si je ojo 64 56 days in captivity. Wani ngba ti ari oman fi oro lede. O fi oro lede. Lati pase ate jade. Ele ito lusita ni ojo eti Friday. Lati pase eni ti shi olu badamana pataki lori afin toni leti alaye. Ton ti atore. Nyo bayo ona nuga. Are nloko ni reki awan ajo ele tuabu. Ele iti wanko pa ninu shion. Tosi ijo di mima. Be wan shise wan. Nila na akose manse eleyi to je pe ko won ase yori ise won la ri nipasẹ bi won si se gba awon eyan n kuro ninu gbekun ti o si si emi kankan eleyi to barin won ni be kedere won fi kele ofin gbe awon afurasi ajinigbe mejo ototo obitibiti nnu won o na ni won siyan laye ti o si lo gbobe lajuli orun ari osa ikedun pelu awon eyan ti lugbadi isele ohun ati molebi won eleyi to si jodi mimo pe ko rogbo o pe ke eyan mo wo ekun ni kolofin bi kan ko si je pe kolofin keji o na re ti o so ti o si ona abayo pe sugba adupe wi pe gbogbo imo sun imo ji ninu pa he idukuku laja awon ajinigbe ohun pe o ti di afiyin tegun alare to fi so be o fi oro lede o pe adupe lowo awon osise ologun ile ise olopa ati awon ajo DSS to fi ma awon ajo eleto abo yoku eleyi to je pe won sise takun takun latari ati ri daju pe awon eyan hun ni won gba ominira won ni are nlote waju foro lede pe isejoba ohun yo ri daju pe awon omode won yi ati awon oluko won to fi mo molebi ogbe ni oye dokun eleyi ti awon ajinigbe ohun ti won gbemi re ni fon na fonsu o na ni won ri idajo ododo gba be ni itesiwaju oro re o gboriyin fun ijoba ipinle oyo fun bi won ti se sise takun takun ni ifowosowopo pelu ijoba apapo latari ati ri idaju pe aseyori o de ba oro na be kedere o pa lase fun awon ajo ifesi pajawiri pe sise ni ifowosowopo pelu ijoba ipinle oyo lati pese ohun toto ati ohun to ye fun awon eyan eleyi ti won du lowo awon ajinigbe ohun to ntenu e o na ni eni ti se omo oye fun egbe oselu Allied People's Movement APM saju eto idipo si ipo gomina ti ro dede ni ipinle oyo yin honorable bimbo adekanbi lo ti fi ayo okan re han to nti idunu re pe adupe o pe awon omo ti won ji gbe to nti awon akeko won ni ile eko meta ototo ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo o na ni awon akoni ko eleto abo ni won ti gba pada ni ojo eti eleyi to nse apejuwe isele ohun gege bi eleyi ti oje isele to ti owo awon akin to ti be jade pe adupe lowo kakin awon eyan ati awon ajo eleto abo adupe lowo ifayaran adupe fun adura alailegbe ati aiye okan igbagbo ninu ije alawurabi ti olodumare ti onje gaba re ninu atejade to funra lara re to buwolu ni ilu ibadan ni kete ti won gba iroyin pe adupe o awon omo hun won mo ti de o adupe o adupe o adupe lowo alawurabi won ni adekan bi o na o ni ayu okan re o na lo je pe eyan ri ni ita bayi won ni lai ti isumo le yo ti mo ri pe inu re dun tori pe bi an ba ge sinu re won ni ko ni kose o o si dupe dupe lowo ifowosowopo ijoba apapo ipinle oyo ojoba ipinle oyo ati awon ajo eleto abo to fi mo awon ekan ekan eleyi ti won dide pe a gbodo wo kini iran eyan gbodo kawo gbera ko ni pe kini o mo lo be o sapejuwe re wipe eleyi se afihan agbara ti nbe ninu ifowosowopo pe be eyan ba fowosowopo won ni nti ole mewa ti won ba le fowosowopo lati se won ni alagbara kan o le mo le se o honorable adekanbi paapa julo on lo korinre ki gomina ipinle oyo oni mero seyi makinde fun bi won ti se du awon eyan ohun to si je odi mimo wipe inu ohun dun gidigidi o pe gomina o mu ileri re se tori pe o soro pe ohun oni sun ohun oni wo be kedere bo ba je pe ohun o fi emi ohun lele lati ri daju pe won ku awon omo ohun de layu atalafia oni kon na oni gba pe ohun o se adekan bi o wa dupe lowo gomina pe ah baba e soro be si muse o pe oro ohun inu ohun si dun tori pe awon eyan ni ipinle oyo ati loketa o na ni inu won dun to si je pe won fi adura sowo pe gomina gege be ti so be na ni ori won ni eni ti se omoye fun ipo gomina labi ase egbe oselu APM nlote waju lati ran awon eyan leti wipe o ti wa da bayi se ri pe igbese itako ta mo si proactive step o se pataki be kedere eto abo itele muye intelligence led security o pe o ni opaku tele ilana igbogun ti awon ipenija ti nkoju eto abo lodi oni e o ranti wipe lojo kedogun osu karun May 15 2026 awon akeko mokade ni ogoji to fi mo oluko meji ototo o ni awon ajinigbe ni won jigbe ni awon ile eko meta ototo ni ijoba ibile orire won ni lasiko sele yi won gbemi lenu awon eyan meta ko lohun te won si afefe re won ni ehoran ti be kedere wipe honorable ade kan bi ni kete to gbo pe kini ohun sele o na lo si abewo si ijoba ibile orire lasiko igba na ni fi ami iduro sinsin to nti atileyin re han si awon eyan ti an lugbadi isele ohun labare re adupe pe awon eyan ti awon ajinigbe ti won jigbe ni ijo ohun won ni won ti gba ominira won pada bayi
2: Oyinlagiri FM 96.7
3: 21 days divine intervention
4: angale don't be ready oh
3: Jesus, you gotta be Swaway JP. You're going to be a Wednesday, 1st July 2026. A Korea, divine visitation for laughter. Ibe wola toke fweri. Oto akoko fwo no lati lani ayo. Bia nani shilo. Bogu eri to ma gwaru eri. Lani no ni ajwa duwa yu no ma ba oreni ayo. Alaru fello Pastor Sakia. Olo ke susi. Iba de di sisi sumitende. Pastor Peter. Ade ye Jesse. Rebre iti ade goke. Prophet Femioni. Prophet Kendi Akode. Prophet Adi Jola de Bayo. Prophet S. S. Kande Bayo. Prophet Adi Anegwite. Prophet Shegun. Alambi Weninu. Pastor S. O. Aladeji. Prophet A. Olaleko. Pastor Luashe Wadibola. Pastor Ishme. Amoro. Woli ati ojo mo Jesu. Yinkada bi usa JP, Walmart, Sotele, Emi, Awan, Wugi, Yoma, Pamu, Kwenye, Leri, Ayo, Lakonja, Wednesday, 4th, Tuesday, 21st, July, Lago, Meria, Borole, Lodo, Jumo, Wokweni, CAC, Way of Life Center, Towale, Yenglo, Office, Opposite, Lengura, Grammar School, Challenge, Pado.
5: Atungwe, Kanden, Atungwe, Kanden, Golden, Jan, Lodo, Voglade, Dode.
6: Golden Chance Lotto Vogue, ma sun piye, be ranle ma gora e, mu number, ta la ola to la, o di mi muse, ta Golden Chance Lotto Vogue, ki mu aro kutu, ta poruko re ni Vogue, Golden Chance Lotto Vogue, ni bubu aro ojo, anfani wa fon, lati je wo tabua, wosati ta Golden Chance Lotto Vogue, ta ta je, ken hope ke, anfani be ni pe, to ba je ni nwe yo wu anwa game wa, o lig ban winnings, ni e yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa, ki lotun duo de, lo, si e yike yi Golden Chance Lotto Kiosk, to wa la dubo re, Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Ta lago mesan, koja se jume edogun uro. Ago mesa abu aro lo besi. O sim mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darakwa, mawe ebi olori re. Golden Chance Lotto.
5: Golden Chance Lotto Vogue. Lagbe dode.
7: Kokoro aseyori ti yan fi le bonus se atoshi Vitalex lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosikosi ojojumo Vitalex International ni Vitalex International iro ni lagbara ile sewo gbe idaduro digbi lai rogbo ko le joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Vitalex International lopo ko yoku lowo ti o gajara nipase e ka le ise wa Martin Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines duck mold and nylon machines Vitalex International asiri oko owo aje yiyoni ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Vitalex International ni won rogbo kule awon gagala asiri ati rowo ti bonu babu kata laisan ni ara tokunrin tobirin tomode tagba Vitalex ni won ko bere fun iwo nu se kan si Vitalex International loni Vitalex International lo fe gbe kegbe pelu GT Bank Akinyemi bus stop ring road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email adimula.1@gmail.com Vitalex International ona bayo ko nu ise ohun osi to daju
8: Happy 48th anniversary!
9: fún ogójì ọdún ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ síbẹ̀ fún gbogbo ìdáhùn àdúrà àti ayé onípojúpo tí ó ti yípadà di ọ̀tún orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dúró láyé pẹ̀lú ọkàn pẹ́ sí ọlọ́run à ń ṣe àjọyọ̀ ogójì ọdún tó lápẹ̀rẹ̀ rere ẹ darapọ̀ mọ́ wa láti ogúnjọ́ sí ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù keje bí a ṣe ń sa iye àjọ̀dún ogójì ọdún tí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ pẹ̀lú ìṣọ́ru ní ọjọ́bọ̀ láti aago mẹ́wàá àṣálẹ́ àti ìsìn ọpẹ́ tí ó láàrin ní ọjọ́ ìsinmi ní aago mẹ́wàá òwúrọ̀ akórí ìròyìn lágbára nípa orí ọ̀fẹ́ àwọn ìrànṣẹ́ ọlọ́run tí olúwa yóò lò ní pastor dr henry ojo pastor dr jd onagua reverend dr missi funke adetubelu reverend gbade ogunlana wòlíì kẹlẹ bọládún olúlàdé bàbá àdúrà ike for seven ajínrere ìlàjà akíntúndé àti àwọn ìrànṣẹ́ ọlọ́run mìíràn olùgbàlejò wòlíì tíye àti ajínrere obìnrin joyce arabambi ibi ìpàdé gbọ̀ngàn ìjọwa cac ilé àtúnṣe adésìyàn bus stop olùlọ́yọ̀ àkànrán ìbàdàn a ó máa retí yín o.
10: Dr. Scrap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn gbà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó rà lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ ẹ bá fẹ́ tà, eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun ẹ̀yìn tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ tẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká truck bus trailer ipò yóò kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Scrap ó rà lọ́wọ́ yín. Ẹ kàn sí wọn 09083013333 09083013333 09083013333

0: Iwe Rome ori kefa ese iketalelogun oni nitori iku ni ere ese sugbon ebun ofe olorun ni iye ti ko ni pekun ninu Christi Jesu oluwa wa baba wa iranse olorun alaye evangelist iti adegoke awa ma npe won ni baba last minute lati ni the last minute evangelistic ministry international ile to wa ni oluyoro oke ofa spiro ni badan baba to ti wa ni odo wa ni naaro mo tun emi na tun ki we dad eku do meta o eku dede asiko yi e mo jina si wa o
1: e
0: jina si
1: e mo sala ibi re mi o
0: e ki gbogbo awon ti won gbo wa
1: la gbogbo eniyan to ngbo mi nibi ki bi to ba ba yin mo ki yin loruko oluwa pe eku ojo mi je eku ojo meta alaafia ki le bi o loruko oluwa e to ku to si yo fe pari ajon rere nle ma konu
0: e ami jesu
1: owo to ba lohun din lowo loruko jesu ida ge owo yen dan
0: ami jesu
1: e lo ra anu gba
0: ami jesu
1: ose ta mu yi o ma pe gbogbo wa
0: ami jesu
1: ile ise yi ma gbile si
0: ami jesu
1: ko ma gboro si
0: ami
1: ko si ma tayo si
0: ami
1: eje jesu ko se didi e
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa ami
0: ami baba awon ko mo nsoro kan gege bi awada ti mo fe fi bere laaro yi
1: okay
0: eni bo ohun be se opo ohun da ese gan inu wa bi olohun si ohun pe ah iwo elese yi yo kan so ohun owo kan koja na ni
1: adupe lowo olohun oro awada na ni
0: awada ni
1: tori pe olohun ni ma struggle pelu elese mo elese to ba ti ku sinu ese re fun re ni o working so run apadi nbe
0: tori pe bibeli fidi re mole mole
1: be ni ta ba si lo si Luke chapter 16 ibe lati ri pe oloro wona nigbati lasaru to wa ni o ka ya abrahamu baba so
0: o si tun bere lowo oloro pe ke fun lasaru laye lati fi omi si
1: eh tori pe ara ni ni to wa o tun bere pe ki won o je ko won lo saye papa ko won lo so fun awon family won pe ibi yo lo idi niyan ti mo fe ma soro lori olorun o le je bi enikankan
0: ko le je bi enikankan
1: no olorun o le je bi enikankan bibeli lo wi be pe gbogbo eyan lo ti se won si kunugo olorun ti a ba de wo otito pon bele ni pe gbogbo eyan lo se inu mi fun dun fun daddy to dide nbi laipe yi won ni run pensions
0: iro wa
1: pon bele ni iro nbe yin o de church e
0: mi ka kan gbo wa so
1: sugbon kan na ni pe bibeli ti wi pe eni ti iru olorun ba ngbinu re ki dese problem ta ni nisin iru olorun o si nu opolopo ran si olorun mo
0: iru olorun ti kuro iru eniyan ni nbe ninu won
1: ki ti e se iru eyan gan iru owo ni nbe ninu won
0: iru owo lo wa
1: owo ni owo ina sa ni sa leyin owo lo tun ku we aras leyin owo in kwa ala kan be leyin re eni to ba ti wa owo nwa ku wa
0: to fi pa wa
1: definitely ikun be leyin re fun bibeli wi pe gbogbo eyan lo ti se so right from the beginning lati gba ye adamu ati ifa ni ese yen ti bere ewo eleyi lo mu ki opolopo o ma wa bi o se si esin
0: ta ti bo ese re mole
1: ni le ti pe esin yo mu wa sumo olorun sugbe sin o fi be esin o lagbara ati mu wa sumo olorun
0: iru esi to wu ko ma si
1: iru esi as for me I'm boy iwo nile baba mi osani o iwo
0: awon eyan ma so wi pe awon nkan to ba de ma jele ni won pe ni wo
1: be ni won paro sugbon osani e se en to ba wa si osana si omo je mo jele ni so osa I'm boy sugagan I'm boy gun I'm boy biji ambo ogun many more ori social media mo ti ri kan ni pe aboki kan ji o ji ogun gbe ni isin mo lo
0: aboki ji ogun gbe
1: o ji ogun gbe le do agbale nto logun so definitely
0: be ro lohun o fe lo ni
1: o ti wo wahala tuntun se ri
0: wahala tuntun original
1: ti o je ki aye yi o ni isun mi lowo lowo bayi ti o je ko orilede o ni isinmi
0: e se ni
1: eh bibeli si ti pari re iku ni ire ese so everybody to ngbo mi ese yen ti wa wa rampart e je kin lo sodo baba tan se didi pastor ngba yawo omo ajo
0: iro ni o
1: eh
0: pastor ogbawo ni pastor da si ti o fi gba yawo omo ajo
1: pastor
0: won riran si
1: e ma
0: ko bo nu ile wa
1: ni oniruru nkan ni
0: won le lo
1: yes oniruru nkan pastor le lo tori pe awon omo ajo ti believe nu pastor won
0: ti gbe igbagbo won le pastor
1: be ni ke ku se gbogbo omo ajo na lo ku ku gba jesu gbo won kan be nso si awon adan ni wo nbe oniruru nkan won yi ohun lo nsele ninu ijo yi to wa je pe ese yen ti wa buruju bibeli si wi pe ti esu baba yin le se iro ti an so yin bibeli wi pe eke ni satan lati ibere wa ati baba eke
0: so omo omo se ko ni mo ya yin na lenu ngbati awon kan to de pe e mo won gege bi aladura ti no jo lenu won girigiri to ba gbe won o ma gbe microphone le won lowo to ba se waasu ninu ijo gbogbo re o gbona giriri o wa pe lagbaja o mo se bayi se o pe wa wo pe ah
1: mama so laruti mi oso oni satan ndode isu na si ndode a wa ninu akoko igbeyin yi ni jesus se yo wi pe awon woli pupo ni o jade sita ti won o pe ra won ni woli won si ma so pe e ma bo nbi e ma bo lohun we are as ko si jesu lodo won etan yen ti wa gbaye awon kan ti so won ti se etan yen ti an ti di bilonia o
0: won ti lu etan
1: lori lede yi
0: lati fi di olowo
1: won ti doloro ninu re sugbon mo kan wo gbogbo re na
0: ni mi bo kankan ni
1: eni to gbe toro o le ni en to gbe billion o le ni bi eni ke eni to ba ti wa lo fall sinu eran ara ati ese ti o wa o jesus bo ti ye ko wa tabi ti o sin olorun bo ti ye ko sin be wo bi dada emi nbo kankan ni bibeli mi wi ire mi si nbe pelu mi awon o si san fun awon olukuluku gege bi ise owo re yo ti ri eleyi lo olorun se nso fun mi pe ki n lo so fun aye loni wi pe hen ikun be leyin ese teyan ba so fun mi pe teyan ba gbohun ohun o gbohun koja na rara bibeli wi pe gbogbo eyan lo ti se o enikan kan o le gbe o koja na ati seto ina sile fun awon eni elese ti o runu piwada e ma wo jesus fun re tin ba si pe se ede yi jade opolopo ni o ma wo pe ah kini so yi se mo pe jesus na daju sa jesus daju se Judasi se Jesu omo ko ndese ni
0: o mo
1: ki lo de ti o so fun pe ko yi pada baun
0: to so pe to fi tete gbadura fun peteru
1: ah to si gbadura fun peteru so definitely opolopo ti se nti o da yen ni won o mo pe adake dajo oni ba mi o fo leran o nwo ye gbogbo ti olukuluku le se ni so
0: o fo leran digba ti okunrere re
1: o ti mo pe be ba lo be babo yoruba ni boko rukun to ba rosa n pada abo lodo ilebute a n pada abo lodo re ni biti a ti pade re gbogbo elese o pade re nwaju te idajo funfun e ma je ka tun di asona be gboju ibi ta embassy ti de waju te idajo funfun yen ko loro erun apadi ni nlo ina joku ina janama ibi ekun ati ipa yin keke ngbe eredi eni ti olorun fi ni ki ma so fun oloni pe gbogbo en ti ba ti ndese ti esu ni pastor ti ndese esu lo ni ki se ti olorun mo soro lati inu 1st john chapter 3 verse 8 ban gbogbo en ti ba ti ndese bi bishop order like I said one day bishop kan ngbe okutan ni mo yawo re ti nbe nta 27 ni a to gbo mo wa
0: kaluku wa mu kokan wa leyin
1: won gbo mo wa fun won won gbo wa be wa ri won ba won ah ah
0: o se wa jo lagba wa bayi
1: won ni di dna ki won to mo pe baba lo
0: o se wa jo daddy wa bayi omo imo jo daddy abe wo go won
1: baba sheri ah ibi ta nlo ni ka e je ka foju si bayi
0: e mo nkan
1: to e ja jawo ko nu iran ara
0: se se mo pe e mo pe wa nu oro olorun bibeli so be pe bishop gbodo je alaya kan lo mu won lati so pe ngba ti ni aya alaya kan la gbodo je awon opo ke raja
1: eh boy we it might be so. Ṣugbọn in ti ko da ko lu ko meji gbogbo nkan to ba ti ta ko bibeli o ni ki be ni o je be ni ki be ko yin o je be ko o ni gbogbo to ba ti ko je eleyi bi ni. So we are wallowing in sin. I'm luwe ninu ese nowadays. Ese ti wa gba ile o gba le o gba oko to be ge oda enikan lo gbere sori social media to ni omo ojo tun ki won lo gba agbara kun agbara ni banditi o gbodo pa won iru agbara wo won
0: wa to ba denu source ni sin ko ko patewo bayi o si fo
1: won ni won lo wa gbara iwe ati igbo won lo sinu imule gidi ninu aye e wo bi dada eni to ba si so pe be ni eni to ba so pe owo oteru ni won ti itana loja en ba lagbara jesu ka isuru won ontare ni ko si agbara mi leyin agbara jesu mama
0: ko si agbara
1: eleyi ni mo le fi gbogbo owo mi soya ko si agbara mi leyin agbara jesu
0: e ja lo soke lohun a npada bo
2: labbaik allahumma labbaik
3: aha tete sun la tete ji loro haji 2027 bayi ni le ise you fit fly tori pe September 26 ni gbogbo pepe ki o wa sopin iforuko sile ati owo siso la fini gbogbo ere to fe ba se haji 2027 e tete gbe apa bayi ma bo wa so office you fit fly kale tun jo se haji rorun e ku ti mo you fit fly be wi pe pele kutu ni se haji ni le ise ti wa pelu ile gbe rorun ti o jina se haram ni makkah ati madina awon je to dosho ni gba kugba ziyara si gbogbo aye ike ati gbogbo bi to lapere ni makkah ati madina to fi mo wa si lore kore pelu awon afa wa ti o ma to ni sona lori ise haji e wo mi like date on pelu asepe ni ise haji pelu le ise you fit fly e ti kan si you fit fly ni Ibadan head office block 8 plot 15 7 up road Oluwole main estate ring road Ibadan tabi ke pe 090 1111 1190 haji 2027 pelu le

0: kaabo pada asa atanya lo o wise se ko wa ni wise eni to ba so fun pe ona abayo ni ona abayo n telo ara ona abayo ko o ibi to n fe tori bo ni tohun re o e le so ba n fohun e so ro le kan gba eni owo owo
1: eh owo ni binu everybody bai iru owo ko si gbogbo awon nkan tin lo lori le di wa yi in le npade lori social media ki se gbogbo e na ni ro
0: emi wa me toju oto
1: to po nbe eh to si je pe tori owo ni o je ki opolopo to lo oto ti o so ko so mo
0: tori pe kon le fun mi ni owo to po
1: be ni
0: ti ma ti wa so oto hun
1: so bibeli ti so be pe eh eleshe la fi ise
0: fun
1: in to wa fun ni pe most of the people ti a je mekunu awa na ton paro fun ra wa a ton tan ra wa je awa e lo wo ni ru akoko bi eleyi mo so kankan bi kankan mo ni egbo ogun oso ti se taje ti se demire ti se sugbon okogun bandit nbe nigba to je pe yoruba ara wa tun lo join bandit
0: ogun awon na tun fun won pass
1: awon
0: no so pass be se rin re te ba ti gba bi iwole ibi le ma gba jade
1: tori owo ni tori owo asi a ma so pa feran ara wa e wo awon omo yahu se ma pe gburo won mo ti ni
0: be ni
1: won ti lo join bandit tori an ri po po nbe ni bo la nlo lori lede yi ni bo la nlo ninu aye idi ni yen ti olorun fi npe kin pe akiesi o gbon to ba nse ti iwo na mo pe kini yi oda
0: lo para re pe ti oda ni
1: oloko meji olorun ran mi si oni bo wa so po mo ami po mo pe oda o mo bo na abayo olorun ni kin so fun oyi pe en ti nse ti oda mo ore ni wi fun ni mo wa wi fun laaro yi pe olorun
0: bo ba si re ni wi fun yo dija o
1: aha we to wa
0: gbo dija o
1: bi oba tin dese eh ti esu ni bishop alufa gbogbo tin da ese evangelist teachers in the word of god that is committing sin egbo esu ni baba won gbogbo eniyan to ngbo mi in ti mo wa fe ko kiesi dada ki o to di pe ma ku lori eto yin laaro yi o ni pe alaye la ri o a ti ri alorun bo ba fi gbogbo
0: ibadan awon ti won ki o pe alaye olorun won tan
1: je ni tan ni o bo ba fi gbogbo aye iko ile to fi gbogbo aye ira moto ijo to ba ti mi kanle ese mefa loku enikan wa ti e so pe ese mefa ngan o daju pe eni ti moto pa jalajala se won o ko sinu ese mefa sa eni to bo so wo eranko igbe kan to fa ya to je so ese mefa na o daju sugbon to daju ni pe iku daju
0: iku daju fun gbogbo enikeni
1: gbogbo eniyan gbogbo eniyan ti o ba ri be awon ta jo sanada awon olori orilede anada awon alagbara chan be ni oyo state nbadan jon nibo won wa loni they have gone iwo ti mo nba soro igbo o kunjo kan so fe n to joko ti ye pe ko soro re tori o kunjo kan e yi ona ara yin wo iwo to n gbo mo olomo to fi n se owo iwo to n gba abetele lati ba yi elomi je iwo to le du ni waju eniyan pe lagbaja se nti oda looto we are as omo pe ko se nti oda gbogbo wa patapata la
0: ji deri eke
1: elomi
0: o se to so po se
1: gbogbo wa ji waju olorun eleda wa idi niyan ti olorun fi ran mi se olaro pe o n lati gbe igbese ko ko na buburu isile oda na ngba ti wo obere na to wa san so pe oko re oda oko re oda o fun oko re lowo to ko re o si mo pe o wa le fun ibo lo an lo ibo la an lo oloko kan olale mefa eh o wa so pe ko si n to buru nbe
0: oko kan ale mefa abo lo se wa n se lai sokunrin ibo lo se n lo kaakiri
1: e ba je ilajo wa ti
0: me
1: to birin e fi ni o fi ni oko mefa ninu ile kan susu loko gbogbo won si
0: yin won le joju lasan ti o ko gbogbo okunrin sinu ile kan na se awon to ku to ko wa
1: ni owo o na ni stoju gbogbo won
0: eh
1: ja gbogbo eniyan to n gbo mi aye yi e se bi ta ma n gbe lo titi emi ati o ku nbe lojo kan ronu re loni ko sa pada ku lona buburu ko sa pada ku lona ibi o ni eronu pada ke si to yi pada ka le pa ese yin re ki akoko itura ba le ti waju oluwa wa ara otu wa ni ilu ni isin ila nso yin pe enikan wo sosi o lo ji phone
0: o ji phone
1: ki se
0: o si mura daada
1: ai mo je ni
0: elomi owo bata ojo ni church ajaja ton wo bata kon ko bata le kan to wole yo si lo re jiba to ni bata yo si
1: oko ni nbe ni gboro lowo lowo bayi tin lo church to je pe ona bi ti o gba wole loru ni nwa
0: ti o pada wa church wa ko wo to ko be
1: bo laye nlo yi egbo eyin ijoba wa ni bo le aye nlo tori pe bi an ba baba fa lo ta ba fa bo aribo ijoba ni won mo pa tori pe nte nse fun wo o te wa lorun ebi npa wa iyan mu wa eyin na le n to buru niyan o ke lo ma wo nkan leju titi moto to ba neat dada to ba ma gba waju olopa koja oju wo si ni sugbon to ba je pe ni to je po tipatipa ni fi rin
0: no ba da
1: yo die tin se gbogbo e wa da duo mo tun gbogbo lowo ti ni ki lo de ti won
0: tan to je pe inu ila yi lo wa o si wo ko boyo hun lo le mechanic lola pe owo moto yi o da e sa ni o du bi o ba wa da yin lohun bi o fun yin lohun e ba wo lo
1: station yin o gbo mi olorun pe o si run ku ada loni pe ko ko ona buburu re sile ko ko ese sile ko de si nkan miran nkan kan be yan ba bere ese lataaro te ise do bo ale yo n man to focus pe ere kan be to won gba nbe be yan ba gba ise ijoba ti ba n sise osu yo mo lo dede yo mo se gbugbe dede lori pe ti mo pe won san salary ere o jade be ni ese ti an soro re yi iku lere re iku on si polisi meji iku kan ni ipinya laarin iwa ati family re iku kan niyan eni o ba si ti ku yen ti o ba ti ku ti ona toto ati to ye to ku sinu ese re yo lo face iku keji iyen na si ni orun apadi eni ba si ti face iyen ko so na abayo fun mo ibi ti o mo wa titi lainu bi ewu to ti bo si orun were gbo loni olorun pe o si akiyesi ma inu mi o dun ki wo okunrin yo gbo nti mo nso inu mi a dun tori pe iwo lo mo bo se ni ore re okunrin ni ejo mo be se apade alude lati lo ta ori olori ni lati ta pa lapa lati te se lese e wo
0: eyin ju ni won ni kelomi mu wa
1: bi eyan o ba ri o mo gbagbe olorun ri o bo ti wa wule ko lowo to ko ni poto ko lola to ko lagbara to wa ku laye njo kan senior man niyan o senior everybody iku eni to ba ti joju si o mu lo na niyan aje ni ya mi orun wele ko to ku daddy e ma binu sa ko to ku erunu puwada se ri gbogbo nje te njeun se mo po nje ohun le nje mami eyin le kiisi to si support oko re gbagbagba ase awon nkan kan be leku le yin te ri mo be to wo fi n wole to la fi n de gbogbo e na ni o pare njo kan ogun aiku osi
0: ko so ogun aiku
1: ko si o bo de bo ba
0: to de one day to gbegbe ku de sorun
1: ni baba kan 1977 baba iku oju kan na lo wa bi odun kan ase o so o de ku mo le ni
0: o so ogun aiku
1: o so ogun aiku ijo ti o pon tin be le fun re bayi sile bayi ijo na lo jade laye o en ti an so en to so ogun aiku nu o papapu
0: ani so ogun aiku nu o papapu
1: na yo papapu enikan na lo ku to si to yi pada oro esin kan le mi aiku ko si ton kan mi
0: to si to jinde
1: to si to jinde eni o na ni Jesu eni keni I can boldly say it anywhere eni keni to ba ti ko Jesu o ko iye ti o ni pekun tori pe nu Jesu ni iye wa bibeli wi pe nitori Olorun fi araye to be ge o fi omo bibi re kan susu fun ni pe eni keni to ba gba agbo ko mo ba se gbe sugbon ko le ni iya eni pekun Jesu yi nla fi ranse si aye ki gbogbo eniyan lokunrin lobirin ko gbagbo ke se pe to ba gbagbo le mi nso to ko gbagbo ni tori to ba ti gbagbo ewu nbe loko olonge longe gan ewu ni
0: e je agbeyan meji na laaye ko to di pe adiri to ye asiko ti lo 0912370865 eyan meji pere ko to di pe adiri na aro yi taru wa nbe o hello
2: e karo e ku eto
0: e seun
2: lagba olo yo ku da fun yin
0: ami
2: kò ní bú fún lágbára ọlọ́run ẹni fún ìsinmi ìní aṣọ pẹ orúkọ tèmi ni káàdì tí gbogbo ẹ mọ̀ sí pòpòpò gbogbo mọ́gánná ọ̀rọ̀ ni bàbá sọ èmi ti mú tèmi inú ẹ̀ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì náà èyí tí ó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa kẹlòmíì náà kó tún mu bọ̀ láyé ta wà yìí ní sí oníkálukú ò ní bẹ̀rù ọlọ́run mọ́ ṣùgbọ́n kò sí bẹ̀rù ọlọ́run mọ́ torí bàbá sọ̀rọ̀ mo like ọ̀ tí bàbá sọ ẹ̀jẹ̀ ká máa ní bẹ̀rù ọlọ́run ju gbogbo ẹ̀ lọ káàdì ló ń sọ̀rọ̀ sí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí pòpò
0: +234814249106 Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello, Carol.
3: I could tell you are.
0: I see.
3: You are a good man. I
0: mean,
3: I could show you, Mr. Phil.
0: I mean, you.
3: Or what die?
0: Me?
3: How are you, little fish?
0: I mean,
3: very good. That is what I want to say. Don't
0: call a drama, dear. I be talking ni.
3: Wa se wa de se baby ni.
0: Ami ami ami.
3: Ijo won ni tuka o.
0: Ami.
3: Won ma dagba sinu mi.
0: Ami.
3: Oro oro akoto won da le won lori.
0: Ami.
3: Seri mo je ti dadi so laare. Ah, wallahi won ka lu ku kon lo sa ko se aye ni. Ori ku ki. Ko ka si awon omo ko nkan tin be leyin ofa joje lo. Ko lo won ba si ke ko mu adele sin. Èyàn gbọ́dọ̀ wo kó ayé lásán. Ẹlòmí ọ̀mọ̀ wípé ìdájọ́ ń bẹ lẹ́yìn ikú. Ẹlòmí àná wàá sàn kọjá aná. Wọ́n mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ìkálára rẹ ló ṣèdájọ́ ara rẹ. Òun kálukú kọ́ lọ ṣàtúnṣe. Gbogbo tó bá ń bẹ lọ́wọ́ òun kálukú kọ́ dà á lẹ̀. Tó bá ti mọ̀ pá ìdá ni. Ìwọ́ tó ọmọ tọmọ ní kejì ẹ́ bàjẹ́. Tẹ̀ra mọ́. Ọwọ́ balẹ̀ sí òlè. Níbi tí yẹ òní báyàn wọ̀. Bàbá òní báyàn débẹ̀. Ọkọ gbọ́n ní báyàn débẹ̀ wàá kò wà pẹ́lẹ́dà rẹ̀ so dábì wa iṣẹ́ ìlú wọ́n máa tẹ̀síwájú ẹ ní ṣe díẹ̀ padà ọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ àǹtí mi náà ẹ tẹ̀lé olóògbé sí mi ọ̀rọ̀ yẹn dayọ ẹ ní ti sẹ́fọ́ ọmọ ẹlòmíì jẹ jésù olúwa èmi ìlú àfihàn yẹn lọ láti mọ̀
0: tọ́kì yìí yóò ti tó abẹ́rẹ́ wíìkì sí báyìí hello wọ́n ti lọ gbogbo àwọn tó gbọ́ wa láàárọ̀ ẹ bá wa gbàdúrà
1: kókó ọ̀rọ̀ náà pàtàkì jùlọ gbogbo ẹni tó gbọ́ mi lónìí tó o bá ti gba jésù gbà á ní olúwa àti olùgbàlárẹ ọ̀la lè pẹ́ jù gbogbo ènìyàn tó gbọ́ mi níbi gbogbo lórúkọ jésù àánú máa sọ̀rọ̀ fún wa
0: àmì jésù
1: mo sọ fún ọ ní chọọchì mo ní àánú gan máa disappoint elòmíì torí gòríta tó rò pé ó ti rí àánú gbà ọ̀run àpáàdì lọ́wọ́ bá pàdé díàfọ́ gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi mo bèbè lọ́dọ̀ ọlọ́run iye wa kó jẹ́ ó ṣí ẹ̀mí mímọ́ kó ṣí wa níyè agbára ọlọ́run tí ó mú kí ọkàn wa ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ ọlọ́run gangan tá a fi gbé ìbẹ̀rù ọlọ́run sí igbá ìyá wa olúwa kó fún wa ní agbára náà ká borí ẹran ara ká borí ẹ̀ṣẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ẹ máa tẹ̀síwájú
0: màmá
1: wòlíì lórúkọ jésù ó máa dára fún yín ó máa dára fún yín yín tí mo mọ̀ yín sí òun náà ni ìyẹn ẹlẹ́rìn ní padà sọkún ìbànújẹ́ kó jìnnà sí
0: yín
1: ẹ̀yin alábàáṣẹ́pọ̀ gbogbo lórúkọ jésù ẹ ṣe rere ó sì tó parí ọlọ́run ó sọ̀rọ̀ ayọ̀ sáyé
0: yín
1: bẹ́ẹ̀ ni yóò dẹ̀rẹ̀ gbogbo ọkàn tó ti gbọ́ mi tó ti gba jésù lónìí òní padà sẹ́yìn gbogbo àwa tí a rò pa dúró ọlọ́run ó gbé wa ró padà
0: o
1: a ó sì ráàánú gbà bẹ́ẹ̀ ló máa rí jésù olúwa wa èmi ni Emmanuel Taiwo Adegoke láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ last minute evangelistic ministries èyí tó kalẹ̀ sí ẹgbẹ́ iléewòsàn olúyòrò òkè ọ̀fà nílùú ìbàdàn bákan náà orí òkè wa ń bẹ́ lu ògúnbọ̀dé mountain of science solutions church ní lagilu local government it shall be well with you ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 080-33-45-9739 080-33-45-9739 39 God bless you all.
0: So, ko to di jobe jo je nfi asiko ki mama wa, mama iya wa Adeyemo Iyabo. Eni ni ojo ibi won. Igba odun ojo kan na ni yo si je lagbara lo. Akiyin o, happy birthday to you ma. Josi, oni akiyin o, akiyin o, akiyin o. Eyin te se odun yi na ni e se ti odun to nbo. lagbara eletumare to ijamejo jina ti alanfani lati pade lori eto yin eto wa ni akoko yin pelu omo yin ore yin ololufe yin titi laye akesola na loruko temi titi ojo mejo orin yin ore hallelujah koni tan lenu emi ati yin o ojo mejo

0: kú oríire nínú oríire local government adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run agbàdúrà ó wá dàbẹ́ ni pé àdúrà ò lè gbà àṣẹ àdúrà lè gbà àdúrà nígbà kì máa ń ṣagbára àwọn èèyàn wá ti dé o our people she are all back God of power. Hallelujah si oba ogo adupe lowo eledumare oba ajiki aterere kari aye kini won aya juda baba ti o so ile aye ti ile aye oja to so somo ti somo ofaya ogbe ninu wudi asola ogbe ninu chiki to sogo aterere kari aye atewa fun baba ejo baba to sohun ribiribi baba to sohun nla no wonder Igbo people they call am oba to obie okurora chinenye nwa chinenye di chinenye go chinenye akunuba ogbara nkiti mana oku juru n'onu ya gaga n'ogu otu aka na agbaji igwe otu anu na atachu ingom na akwanya pampam pam ebe na agbaye igbo chokwa na ima that is my god mutanin arewa zo su ciye almasihu ne baba na kuma sirikin salama shi kuma ne baban mu shi ne maman mu shi ne kowane lokaci mutane zamu gode Allah sosai sosai dan Allah ku taba hannu ga Allah saboda Allah shi yayi aiki mai kyau wallahi zan gode Allah a kowane lokacin thank you God thank you my father thank you my father thank you my father na so how someone go take it talk thank you thank you thank you master thank you master we thank God almighty this our God na merciful God eje ka jo yo laaro yi ke je ka jo dupe lowo baba wa sugar ka to se be ya wa k gold won wa ni kale laaro yi eje ko won ki ara ile to ba ti ki ara ile tan ama wa se kini ama wa lo yo si olohun lorun tori awon eyan wa won ti de layo atalafia ya wa e ba ki awon ara ile
1: mo ki gbogbo ara ile e ka ro aku isinmi aku orire ti orire adupe lowo olorun alaye olorun to n gbo adura ada gbogbo eyin gbogbo ope pada mo ki yin o e ka ro aku isinmi
0: ta lo n ki wa
1: oruko temi ni mama wa kikelomo shoaga alase ati oludari ile ise K Gold Event Center to gunle si bembo olorun tumo apata ibadan
0: ibi ti o ti se otomi yotomi lojojumo oja bimbo ya wa e kabo e se ta pe e se te de wa tori awo pe iyawo la le fowo mu pe iya e ma po wa tori awon iya to ba nse ribiribi awon iya ba to ba iya to ba nse gudugudu meje ya ya mefa awon la ma gbo wa sori eto ko se awon oye edakun edakun edakun emi si emi ni si o a nbo ati de ati lo si for now e je ka lo si ka lo dupe lowo olohun tori tolohun ba se nkan o ye ka dupe abi be ko oya bimbo je ka dupe lowo olohun ni won ba

0: lori Facebook. Ah, Abiamọ ni ya yen.
1: Abiamọ ni.
0: Abiamọ tooto. Ah.
1: Ilakoja ti
0: Mrs. Folawe abi? Soruko won niyan.
1: Ko dara rara.
0: Mrs. Alamu. Ah.
1: Ko dara ko mi niyan laru e koja.
0: Ah.
1: Gbọn t'Olorun je ko la koja to ti.
0: E lo sori Facebook won ti kojo sibe ba mi lo wo. Mo angwa yin ya wa e ma binu.
1: O adupe adupe inu ayo ni gbogbo wa wa. Atomode atagba. Papa julo eni to ntiraka to lo sibi jije mimu e ni bi ise ojo e ti wa mo peru nkan to ma ri
0: e lo sori Facebook
1: ah adupe inu wa dun lowo lowo inu idun inu ayo la wa
0: abe ri
1: gbogbo omode dupe agba dupe abi amode
0: keyan mu keyan mura laaro
1: ko lohun
0: lo sibi ise
1: bi onje ojo e
0: olohun o
1: ti o si sese ma lo
0: eh
1: so o la se ma gbadura pe ko si kekere rin ajo ko
0: travel ko si o ko travel
1: o
0: e lo sori Facebook e ma ma wo nkan ta nso
1: to si wa ndi ologun osu meji
0: ah
1: so inu wa dun ayo wa kun
0: ah
1: olorun jewo ti tobi ati agbara e
0: ah
1: toro sopo ma fanu gba won o si fanu ko won jade
0: o de fanu ko won jade adura wa gba
1: adupe
0: adura wa gba
1: adupe
0: ah
1: oluwa o se ara san
0: ah
1: ategun fe ijija
0: ah
1: sugbon olorun je ki won jade laye ah eni to ba je abiamo to ba ni emi olorun to ba nwe ni amadun ni
0: inu amadun
1: igba ti la koja yen wa a wa ninu ibanuje sugbon olorun o fi ayo fi ropo ibanuje yen fun agbe oruko oluwa ga inu ayo la wa bayi o
0: ah inu ayo la wa
1: adupe olorun adupe fun ni
0: ah oluwa o iya yen de wu wa iya
1: abiamo
0: e wo abi ah
1: e wo awon omo yen to ba n woju e e ri bi pe emi arabirin yen ni won fi mi
0: eh won ni ka fi joyin baba e wa ji o e ba o ya e ijo yida

0: are ah oluwa se obi nbo se kini ati tan kini ati tan oniye ah e wo adupe lowo olohun adupe lowo olohun adupe lowo olohun eyin wa adupe adupe adupe inu wa e lo so di facebook e lo ma wo won iya to wa yen principal yen iya ni principal yen abiamo gidi ni kile le so nipa principal yen na tori ma fe ka won eyan na soro nipa principal yen ka to wa bo si ni
1: olorun arabirin yen lowo gidi tori ninu ilakoja yen gbogbo bi inira yen se po to ti a ba je eni to fi okan ba irin ajo yi lo o gba olorun gbo
0: wa gbe mo si lori bayi
1: wa
0: ni oya bimbo
1: pelu gbogbo iji yen olorun duro ti o je obirin to mo nkan to nse olorun de ran igbagbo e lowo
0: ah merci fun god obirin gidi ni
1: yen o se pewe ko fi olorun pewere ninu ilakoja yen
0: ah
1: gbogbo gba to ba soro ah olorun ran lowo o de je awokanse rere fun obirin apere rere fun obirin adupe lowo olorun o
0: ah
1: iyin ope lo ye olorun ninu rin ajo yen ada ogbogo pada
0: igba to tun jade wa eyin te wo lori facebook e ma ri pe awon mo yen tun surubo
1: won wo
0: awon ti mo kan tun se ni won se ni won tun che popcorn ni lonja bi ki lonja lo wo lori facebook
1: ko yen wo to pe ibi oluko wa ni a mo bi to ku ko wa opolopo awon mo yen won loye ilakoja yin
0: sugbon
1: to ni pe won ri won fi se iya gege bi abia mo fi se pe se bo lo ma nsoro ni lewe nkan bayi ni ke se ta sin se boya bi to ko wa elomi omo mi lewe pe boya ti e wa fun excursion ni bẹẹni tó jẹ́ pé òye ẹ̀ ò gbé tẹ bá tún wọ nínú gbàtàn kó wọn sínú ọkọ̀ wọn tún pè nǹkan lé wọn lọ́wọ́ inú wọn ń dùn wọn tún rẹ́rìn-ín ṣùgbọ́n obìnrin yìí mọ ìlàkọjá àyà àti àwọn tó dàgbà ọlọ́run
0: ó yẹ kí gbogbo àwa obìnrin ní ọyọ state ó yẹ ká celebrate obìnrin

0: eja fi si oro won sinu adura tori egbe buruku o n ba iwa rere je o n ba wujo je o de n bojo la je e ri omo to n ba won ti o ye ko ba ririn e tete so fun eni to n ba rin mi o fe
1: ko tete so fun
0: ko tete so fun
1: nje mo pa awon mo yi gan tawon bi won gan ba so o so pe ma mi ki le mi ise fe ma choose ore fun mi
0: ni iko ta n so niyan o ma n sele be sugbon nigba to ba mo wi pe nkan to fe yen se o fe nkan ti mo so yi o sele si emi gangan ni
1: si
0: omo mi nbo omo bi ni kon
1: ni suru a ma lo sibe bimbo o tori wahala ti poju elolowo na je ka jo san che ba ma gba salary lai pe o san bimbo ni ki ma wori pe o san o da gbe kini elolowo ohun gba gbe kini gbe a nbo yi
2: Radio FM 96.7 Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma luabi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile ogba murtala adebayo akade mefa

Ako isimi oni be la siko yale ta kujopo ro yin ta gbaye lo le ti gbo yin lati ikoni ti lagelu 96.7 ok to gaju awon oke lo Martini Salao lo ni royin sugbon saaju egba okoko eleti nbe ninu iroyin ohun Ajo INEC ni o ti tun ojo eleti awon asoju Iliti won soju dibo ninu fun ipo are ilegbimo asofin titi di ojo segun ose yi gomina Seyi Makinde ona ni otilu awon eka ileto abo logo enu leyin igba ti o se abewo si awon ti ori koyo ni ijoba bile orire nibi ti gomina ti pase bayi pe ki won fun won ni itoju Lani waka ti miji dini a dota. Kodini a mwenye miji ti mwoswa emi wano ninu ayeye ti ujukopo ili ito wa ini Toronto lwili de Canada. Eko wakbabo lwili ito wili de ti South Africa. Ono ni mwoti kedun pe lu wakbabo lwili ili ti udabiri fun ayeye ili ni odumanu dini ogman. Niba yi ekboru yon lekunere. Ajo ton risi eto dibo lorile de wa Nigeria ajo INEC yo nan ni won ti sun fiforuko sile fun awon ti yo mo dide dupo are ati awon le igbimo asofin pelu ojo meta ikede ohun ona ni o wa ti won ti pe amon tele pe fiforuko sile ona ni yo tenubodo ni ojo kokanla osu keje odun ta wa yi to je pe won ti sun bayi titi de ojo kerinla osu keje odun ta wa yi bakana ajo INEC yo nan ni won se ikede ohun lati eni to se alaga fun eto iroyin ati dida awon oludibo leko nti se Muhammad Kudu Haruna ona ni o se kede ohun niba na ni won salaye pe sisun ojo ohun ona ni ko se latari bi awon egbe oselu bi won se n paro wa si ajo INEC lati le ba fun awon ni anfani lati fi oruko won sori ikanni ayelujara Abegungan ilegbimo asoju sofin ti se Abbas Tajudeen ona ni o ti fun ereke Aare Bola Tinubu pelu bi o tun se lo igbakeji re Kasim Setima gege bi nti yo je amugbalegbe re ninu eto odibo todun 2027 ile ti yon kokun o sapejuwe igbese ohun gege bi igbese ile eto ni se pelu iwa oto ati emi ifokansin ile ti Kasim Setima to ni si Aare Bola Tinubu Nibe na lo je pe oro ohun na ni won gbe jade lati en to je oludamoran pataki re lori oro royin ati kan si araalu en tin se Musa Karishi ona lo salaye oro ohun sita pe iranse kini ohun ati fun ereki igbakeji are ohun ona ni o jade lati en to je abenugo ilegbimo asofin Abbas Tajudeen ile ti o fi fun ereki Kasim Setima ati Aare Bola Tinubu fun igbese nlanla ile ti won gbe ohun ibe na ni Tajudeen Abbas o ti wa salaye bayi pe ohun ko ro pe egbe oselu kankan o na ni o le bori Kasim Setima ati Tinubu pelu bi o je pe awon mejeji na ti fowo so opo bayi lati jo dijo idupo are fun odun 2027 ile ti o n bo

Adi tu ma jile. Oda iku ko iku. Olodun mare. Ala so kofo. Olonja gugu. Oya ba se ko bi ese. Leyin gba ta di ki Olorun ka bo ton. Ejo. Papa pa la ma se. Papa on la ma se. Gbogbo awon branch wa ti won ti de. Ma sare pe awon alaga yi ni iseju meji meji leyin gba mo pe the chairman for this 30 years anniversary all the way from Germany ni baba yi ti wa Mr. Wale Oloke Babada. I want to go daddy lale joni Germany. Yes, hero la fe o. Eba de na dollars na de na whatever se ba se na accepted. Yes. Oh yeah, iseju meji. Leyin re ma pe awon eka. Eka alaga lati eka kokan. Oh yeah, orin

0: mi o
1: ni mo se gbadu ani ni gbogbo mi o fa ma ku re baba mi o
0: ni mo se gbadu re bayi aki gbogbo eyin ti en gbo wa jake jadu agbaye lati bi iseju die seyin ajodun ti en gbo ni ikan ni ti lajelu fm lowo lowo bayi ni ajodun ogbon odun ti jo cac arogun gbogumi international ti n be ni feran jesu pastor ni olomi olunde academy nibadan ogbon odun la n dupe re loni ijo ti olorun ti owo ajinrere agba ti won je ajinrere gbogbogbo baba woli ati mama woli richard christiana kolawole jp ti olorun lo won lati gbe kale the cac general evangelist nigeria na novasi eseo ten gba wa o ele darapo mo wa lori itakun banidore ti cac arogun gbogunmi iyan ni facebook eseo ten gba wa bayi a fe lo gbo orin ajodun lati odo awon egbe akorin the national mass choir of cac arogun gbogunmi international you are welcome kete ti won ba ti korin tan gbogbo eyin alaga yoku akiyin o a n padabo eyin naa le darapo mo wa ni olu iya ijo wa ti n be ni olunde lẹẹkan si mo ki gbogbo awon eka wa to ti de eka ti ajebamidele ni odo state eku joko odo ona akiyin o odo ona branch nibadan amuloko branch kajola branch akure branch ondo branch ore branch abeokuta branch obatedo branch jaji odo branch gbogbo branch wa to fi kan abuja to fi kan eko ese o eka abo oya eja gborin lati odo awon national mass choir of cac arogun gbogunmi kete ti won ba ti ba wa korin tan ti won je ise fun wa ninu orin abo si eto mi to se pataki.

0: a le bere si ni korin ayo orin pe orin idunu bayi a le bere si ni korin orin triumph victory orin isegun bayi lati bi ose melo kan lati so pe gba odo lohun se fe ba wa se awon omo to wa ni igbo irun mole ba ona se fe jade ti awon eyan buruku ko lo be awon obi omo bi to mo wa to mo omo bi si obi wa awon omo won ki gbe my mommy my daddy se la awon obi won o le sun be na nlala lorisirisi ti won o wa wa on certain ibi ti omo won wa dupe lowo olohun pe awon omo na pelu awon oluko won jade kan wa wa lo sodo awon ti won ba isele na rin agba ti ibon ba agba ti awon ajinigbe ti won wole iwe na won ti sin oku ti won ti alagba oyedokun ti awon abi awon ni bi won gba emi lara e ni ona ti o to lodi si ilana ti olorun gbe mi lenu e ni ilana ika ilana ti satani olorun ko te won se fe fe rere ti wa fun awon omo ati iyawo arakunrin oyedokun ni emi ti eyan fi je akikanju ti eni takun takun ninu oruru okan tori pe lowo lowo bayi o wo won ki baba ti won na o yedo kun ki o pada wa ṣugbọn epa oboro mo ti pe ilana ti won gbagba emi baba yi ti foran ti wo wa lori ayelujara kaakiri ma soro gbagbe fun awon omo ṣugbọn olorun nikan lo le fun won ni idalokan le imulara le ma fi tẹsiwaju olorun nikan lo le fi gbagbe si eyan kan ba so pe o ye kan gbagbe e na be eyan keni na gbadura kiru esele si ko le mo bo se nri lara ko rorun koda gbogbo awon ti won so wipe e won play game ni politics ni boya ki won kan gbadura kan fomo ti won play politics abi kan fomo ti won se drama kan le mo bo se nri lara ta fe gege bi omo Nigeria mi mo bi ta mi mo ba se debita dey so wa ye ka ma fi omo play games ni awon mo wa ni inu igbekun wa la nbe joba pe ki ijoba kon se nkan ton ba le se ki won fi gba omo won ile won ti wa gba awon omo na jade tan atu wa so pe en oselu na fi nse won drama ni won stage e ni that brings us to a test of sincerity ti ma beere lowo ara wa pe sa ti e sincere ni gbogbo igba ta n clamor ta n be lohun ta n be joba ta n be lohun ta n be joba ta n be lo ta wa helpless a so ti soja to faragba ibon loju ogun o to faragba ota won ti sin ohun na nigba ti a n dunu wipe omo ti jade asiko igba yen ni won sin arakunrin yen won sin lowo awon ti won fi emi won lele to wu won ko ma ba ko ma jeun mo ni to wu won ko ma ba awon molebi won se odun to nbo ni to won be won bi irin ajo na se ri ka gba wipe to ati ko ku senti o ni papo ti o ni pada lo senti o ni file aye le gbogbo eyin te ba je sikasika se nso gbogbo e lo lere ati ere ati ika gbogbo e lo ni ere ko si level pe ika kan ju ika kan lo gbogbo ika patapata ika ni ko si ika oni skill evil ko ni skill evil is evil to tafa soke to yido bori ti awon alase aye o ba re e awon alase orun won wo e sen to ma mu je sen to ma ko sen to waye to mu je ri believe there is karma awon kan je ti won laye nbi awon kan je ti won gba ton ba pada wa te ba so pe ko si pe yan pada wa ko si believe on laye yi ko so pe a se gbe wa se pamọ nikan lo wa te ba so pe orun apadi o wa te ba dorun apadi aje te ba ni ko so orun apadi pe aye na gbogbo e mo wa pada je ba kan ba kan ni you can't escape
1: o ma so un to ni ra fun baba
0: o wa je pe emi awon omo lomo wa fi n tafala iwo fo mo ti e sipo be
1: ko ni idamu
0: je ko wo lo mo ko mo dagbere pe mo mi mo n lo sile iwe lo si school mo n lo le eko o wa gba le eko lo o wa n reti ko mo de lago kan ba go meji o wa di bi ago mi mo yago to sele bi ago mo kan la ba go mi o wa gbo pe nkan ba ba sele lati bi close to 2 months o wa gburu omo na omo to ye pe o wa n ri aso omo na nu le o wa mo o de lagbara lati lo ton ma ni ko bi mi fi emi ara ile le kan free omo e o bi mi ready lati se o se bo mo te ba ti eri te mo to wa bi omo ti won ba so pe owo na fe gba ni ebi o ni so pe ki olorun ba wa tulu se tori owo wa lo wa awa gan ni ka mo tan se ka tulu ara wa se oyinbo ni wa ba wa tun ilu wa se olorun ti fun wa ni ogbon imo oye o ti da wa da o da wa pe o da wa tan fun wa ni gbogbo nkan ta fe patapata gege bi eyan o da wa pelu laakaye to pe a le sakoso ara wa awa na ninu isakoso ara wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèkà fúnra wa ó dáyàn tán gan sọ pé inú ẹ̀ bàjẹ́ ó ní regret kí mo dáyàn fún láti bí tó fi dé gbogbo àgbáyé bá ṣe kánú ìwé mímọ́ ni ẹ̀. torí kíni torí ìmọ̀tara ẹni nìkan torí ojú kòkòrò ìmí jù ọ ìwọ ojú mi torí ipò nítorí kíni mi mọ́ ìtajà ṣe dáadáa. Takoro wọnú àdó kò lè mọ́mọ́ ẹ̀wọ́.

0: akanji ewo lo mu o to kari so
1: won tutu gbele ti mo ra lojo si lowo mi o
0: se nti so fun o odo Sheymak Global Resources ni bi ifokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko

0: baba Asola Rotimi re
1: o ma se dagba ya laye o
0: Reverend Asola Rotimi
1: Rogode
0: o mi gogan na pe ni Father Bless My Home track kan ninu e on lele tan pe ni ba mi wo lawoye eh iyan ti tani e mi ti wole

fi ebun falafolo le lori eto yi tori pe mon gaji ile ibadan meji gbanko gbanko tenu won toro ti won si ri won de dasa jobo jobo ti dasa mo keo keo won ti ni awon o de ebun sori eto yi ati ba won so tori pe ati fe bun ta lori eto yi tojo meta ati a fe bere pada bayi logun lodo olohun oba ati fe bere pada bayi logun lodo olohun oba nijo mejo eyan kan se kini kan ni iwe tan badan tun be lowo yin gangan e lo re mo ka ko fi dijo mejo e wa mo ka ni pali to pali ni jojumo assignment ti mo fun yin niyan to gbe nu e na ni ti mo bere ti mo fi le eyin o si mo gba awon ebun to loko bo sowo le gbagba ni inu yin o dun o koja pe yo pogun si bo je pe radio le gbagba ni radio to je pe be mi lati le karun ni wo ti mo pe looto ele se lagelu on gbe radio kan fun to je pe lori eto po mu lero bi bi yin o si je lati jo mejo lo ke lori tan ti leko e lo re mo ka we tan badan ni pali to pali lato ni le ti be si mo si wo e mo ka we mi mo e mo kan kan mi mo we ti e lo ka ni we tan badan e mo gogun fun loko kan a wo lo tedo bo ni se tedo odun wo ni tedo ibadan ke lori awon lo ti jolubadan be wo niya lo de be gangan awon ni jagun jagun ibadan gangan ile wo ni ti le wo ni ti de seriki akoko nle ibadan e lo re ye we tan badan wo tori pe be le ti gbo pe njo mejo oni adebi lo ko ti mo je olupale lo ma le je ba 08054035746 Teacher ojo mejo ohun alaafia ta jinra ko ma ba yin e n gbagbe o la go mejo ale lori eto kejegbe emi atogurugba logun akan o aye e mo je wa ni ra oda titi igba na e ma se mi mu

oludije fun ipo are labe egbe oselu ti NDC Nigerian Democratic Congress Peter Obi ona lo ti kepe gun logo awon mole Africa ele ti won be nile okere lati se ifon ere ati lati duro ti se joba gidi ni ile Africa o soro on di mimo lori ikani banidore ti X e loni nibiti o ti n ba ogun logo awon eyan soro ni orilede ti America lohun ni New York nibi ti obi ti salaye oro ohun sita wipe ni orilede ni apa ile Africa na lo je pe awon to n be nibe na lo to bi bilionu kan o le marun awon eyan to je pe awon to je odo ti won le sise ti won si legun lapa ona ni won to bi bilionu kan niye oni pelu awon eyan yi ona lo je ki ekile Africa ki won lo lati le ba de ki eto oraje won ki o tun le ru gogo si.

0: Okay, to ga joke ta wa kale si le fonfon balao o po na felele
1: ibi ni npe ni npe be
0: ilu obada
1: ibi ni npe be
0: do lapo ni
1: amuju ero
0: amuju eh ba kan na ni
1: majuma ni
0: majuma be ni night ni o si oh oga wa to de omo lawuwo
1: olootu agba
0: olootu agba ra ora o oga wa ti moju to awon eto ti njade le share radio ti lagelu at splash fm oga wa kebugi orugbon bi agba mo ni
1: ben
0: yo o tun ti o fe lo mata lo
1: ni ti o lo mu ra ni nkan
0: yo inu su kejo ni
1: so be
0: inu su kejo ni
1: olohun ojo ni lo
0: eni wa fe lo ki o ba saudi
1: pe mu lo fe lo ki mo
0: I don't know. Ke wa no si kerin
1: se oyin o faye kin ma jade ma
0: kini o je faye
1: se o faye kin ma jade ka kin
0: gba ti embe ni won gbe embe embe won pe yin sa be ba ti lo saudi won fe lo elomi won o tun pe se mo ni
1: ise eku eyan ni nku lo pe won awa ni ti ku
0: o so kankan ni
1: egbon wa ti o lo re radio ni ogun pa abi oyi o lodun na ojo gan bi ese won inte fi test radio fun ti ri pe kini yi
0: o mele laye laye silfa laye tato
1: ori ewa nbe
0: laye binato
1: mo sa ngba je wo to je tese fun to mu cassette oju kini won pe de bi seju mewa
0: o
1: to foju keji
0: se national won gbe fun won gba
1: ogun ni wa logo
0: national se
1: ni radio pariwo to lodun
0: le le eyin o ti tariwo po
1: eyin lowo le jariwo
0: ah o ma so kon pe se ma yin le be ba de lere o
1: ye ba de le ba de egbuwa egbuwa eja pake
0: mu ni to se ma pe ngba mo ko pe won lo re le ni dodo
1: wo
0: ti won ewe
1: wo se ni wo ra asa ni pe egbe radio wa
0: I'm going to go to the house.
1: Ogun pa barista oke gbe mi
0: ya oke okuta were
1: oke bi o se

0: abada ko je ti ara gba na
1: ni se 170 naira
0: 170
1: lokun babo
0: 170 naira
1: eh lokun babo egbon wa ma pe se won o tese fun lo ni tan pe ah won tese ti an pe yariwo
0: eh se pe won lo gbe guarantee o wa nbe guarantee o wa lori re ebi won si lo gba mi
1: o gba won wo receipt lo ba di
0: oja te ba ti ra
1: subuke eh kini
0: o ko
1: oju receipt o
0: e bara re da to ere ti gan o tun poju se wo ni bodo boda ni se boda n wa laye
1: won be si
0: oja te ba gbo
1: oju receipt
0: o ye wo bo oja
1: ni mo fi wo Paya si doni ori kini kan subuke
0: ayo
1: no loju
0: eri titi
1: boda ojo e wa da pada gba bodo wo do ko pa ba dia ah ari ni ke wa ke keni ki la se si e le mo ni le mo le bi mo se ma bra bere apatenu je wo mo ka na
0: ah e ti e wo
1: now e ma fukun
0: owo
1: kan fi de mi fun
0: owo kan kan ni
1: bra oko joko agun ina sa agun
0: owo kan ni fukun owo kun kan ni
1: o di di owo ni to pa igba lo bo da mi
0: eh oda nezu o
1: sa agun 40 naira fun
0: eh o ri pe dola gbo o ti na wo ke
1: abi
0: e loju oja
1: mo ko dona eh drapo o se traffic ri traffic wode
0: o se ri o ri ko owo tin na bi gbeyan da ma to duro
1: loju gate
0: en so loju oja en so loju oja
2: o bale bagere o wole pelu steez bitters jatula bi opo yogun gentleman on the body system ogbon tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara woya aja 50 bitters best gbogbo bere to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit ka sise sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kuga 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esileri da kakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Aja, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Nafdac Intolote.
3: Aha! A tete sun la tete ji. Fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027. Eto ti bere ni perewu. Ile ise alalaji to se fokantan. Alidaya Hajj and Umrah Services. Bẹẹni o. Bi ajo alalaji orilẹ-ede Nigeria se fi lele. Wipe September 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin. Lori owo sisan. Fun igbaradi haji 2027. Ni Alidaya se n ke si gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti n bo. Lati ya wa gbe igbese kan mọ kia. Ki won fo kọle ki won si pari gbogbo owo sisan won. Ko to di ojo 15 osu kẹsan odun yi. Ti gbogbo eto kase le. Eku ti moti Alidaya wipe idẹkun alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina si haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si Alidaya Hajj and Umrah Services ni number 2 Adedipu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tabi ke ma pe alasi ati oludari Alidaya Hajj and Umrah Services sorry 0806-244-0572 anfani sodi ade wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu Alidaya Hajj and Umrah Services Aji rorun ni tiwa bidni lai taala
4: So èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjòkó kókó ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
5: Ètò ìgbéyàwó láyé.
6: Ẹ jọ̀wọ́ ẹ dúró náà jàre.
7: Kí ló ṣẹlẹ̀?
6: Kí wọ́n tó so wápọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi? Fìríjì nǹkan, ẹ̀rọ ìfọṣọ, iṣẹ́ ìléwọ́ máa fọwọ́ fọṣọ ńlẹ̀ ní 2026.
4: Ní tòótọ́.
6: Ká ṣáà sọ pé o ti rà wọ́n àbí?
4: Ta ló ti ẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà?
7: Èwo ló tún jẹ́ CDK báyìí?
4: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK. Ẹ lè ra fíríjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
6: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ yẹ àbí?
4: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
6: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ so wá pọ̀.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
9: CDK, sanwó díẹ̀díẹ̀, gbé ìgbé ayé rọrùn.
10: Happy 48th anniversary!
8: ogoji odun olorun je olotito sibe fun gbogbo idan adura ati aye onipogbo ti o ti pada di otun ori ofe re duro lai pelu okan pe si olorun an se ajoyo ogoji odun to lapere rere e darapo mo wa lati ogunjo si ojo kan drugo su keje bi a se nsa iye ajodun ogoji odun ti o ma bere ni dede ago marun irole lojo ojumo pelu isoru ni ojobo lati ago mewa asale ati isan pe ti o larin ni ojo esimi ni ago mewa owuro akori duro lagbara nipa ori ofe awon iranse olorun ti oluwa yo lo ni pastor dr henry ojo pastor dr jd onagwa reverend dr mrs funke adetubelu reverend gbade ogun lana woli kele abolade oluade baba adoye ke for 7 ajinrere elijah akintude ati awon iranse olorun miran olugbalejo woli ti ati ajinrere obirin joyce arabanbi ibi ipade magan ijo wa cac ile atunse adesiyan bus stop olunloyo akan ibadan a o ma reti o
9: Dr. Strap Recycle ati tamoto dirohun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyin to ti delay dotin ladugo aloku oko titu